mo ki gbogbo olugbo mi jake jado ni gbogbo ibi ti e tin lanfani lati gbun mi ati lati gbo mi lakoko ogini tin yi by system ati wasiko ojo bibeli ni e gbadua ki igba sisa yin ko mo se je igba otutu iyen tumo si wipe beyan ba sora nigbo otutu awon kan kan be ti o na ti o le pa a kan ri bo n padanu e na ni mo ki yin ku ojumo gbogbo eyin ti ara yo tu laye bi oluwa se nbe ti emi enbe laye e ni je ikoro wake up is another morning devotion gbogbo eyin ara iko wa pa julo eyin te wa ni osodi eyin na edide e ti gba woli odekunle epafras lalejo e ma bo ni bi pepe e ja do bale e ja kunle e ja dupe lowo baba mi ologo ajobo ina gbori ile feju okan soso ajanaku ti mi gbo kijikiji mami e ma bo ni bi pepe e ja lo dupe lowo baba mi ba mi ki ba mi ge an lo joko ni bi pepe loni saturday gbogbo eyin te wa ni ilu eko eyin na ma bo ni bi pepe a si tun wa ni mode of festival of the firstborn iyen la si tun ba fa lo bi ogo se nje ti olohun e ma bo ni bi pepe ka e ja lo dupe e wa joko ni bi pepe yin e joko ni bi pepe yin daddy e joko ni bi pepe yin mommy e ja jo ma dupe mo kan wo sun mo wo gbogbo n to se ni 77 mo wo gbogbo n to n se bo su ise bere ikan ojo kan testimony gege ba se so ipo su testimony la wa yi eh mo wo so tun mo wo so si akaika tan ni so mi o le mo sala idupe o to di pe ma ni edide ki hallelujah nla meje ati ogo meji gege be se mo po ni lojo kesan osu elekarun odun 2026 gbogbo le eja jo mo juwo si a le fogo e fe lomi ori won ogbe engineer eje baba yen na mo dun ka jo mo mi mummy se ti laju bi oju omo titun

0: e wo nkan bi se nse wele wele gbogbo yin te wa ni osodi e mura o se mo ti so bi ti ma ti pade te ti pade jesu nu aye mi mo fe jise ti won ran mi fun won ni sa bo se n gbo mi pepe yo pomo osumare ni mo ri ni osodi the same ni mo tun ri ni wema ni ola ati ni gbogbo awon sona church e wo mi in to da o to sele o gbogbo eyin gbogbo eyin te je akobi omo in ta seku awon ti o si opportunity won be e ti je kawon kun ni anfani si anointing oil lord labai awon first born ati nkan ti mo fun won pelu majemu olorun ni mo duo mo won ti o sele ninu aye re gbogbo eni to ya ole lo le ba but effort kan si o iwo na so testimony o su testimony la wa pastor tobi e sare so bi ti mo nbo ni isin ago meje ni ma wo be isin tola isin meji ni o ku si mo nbo
1: gbogbo eyin te wa lo sodi te wa nsogunle te wa laja west state te wa 798 gbogbo eyin te wa mushin gbogbo eyin te nbo lati ketu alapere bariga bagada e bere osodi bolade bus stop e so pe nlo jalisco field Jalisco Field, lẹyin osodi solo local government. God bless you.
0: Nice. Ago meje to ba di ola ni wema. Isin mejeji ta se na, enikani se nu mejeji na le ti fun awon akobi omo. Na le ti fun awon be ni lagbara Olorun. Inta se in Jesus City. Mo fe ka awon akobi oso itan titun. It's going to be general meeting, but awon ti mo ni ki mo mo se special prayer fun. Ninu isin mejeji o ni awon akobi omo lati iworodo ewo moto gbagi eleve sokale ni wema e bere church olorun ojiji ni bi garage yen eyin te ba fe ri ogbodo bo eri o di number 1 eje tun bo nti sister ina so mo nbo mo fe ka gbadua kan eyin te fe ri o fe ki won na so testimony a jo gbadua eyo kan si meji ni se mo nbo
2: Oruko mi ni Mrs. Ojofemi Sojinu lati Ebute Meta.
0: Ebute Meta le ti wa?
2: Beni sa. And last year mo wa sibi mo wa fi visa passport mi pe mo ti gba visa. E de ni mo ma lo sin ajo yen. Mo lo lati September last year mo se denjo Monday to ko.
0: Monday le de ilu wo le lo?
2: UK.
0: E ti lo wa okay ju.
2: Newcastle.
0: Newcastle le wa.
2: Mo lo wo omo mi so gbogbo program te ma nse yen mo ma a ma jo nse ni so ko te fe ko bra si but wa yo ni mommy mi to ba ti dia ni epafura sunday ko to lo si church a gbogbo
0: e mo gbo mi
2: be ni sa onigba kan te ni ka lo okuta mo se fun lo
0: e tun okuta na london e ju okuta nbe se se bi mechanic kan won ti ma so ko
2: no sir so gba to ti ya etu se program ko ni ka ta awon eyan lore ori awon eyan ta lore be gbo mo se si nigeria
0: e se so awon eyan nigeria e sori
2: ami sir so o gbogbo gba ti mo wa nbe no ma se idamewa
0: be mo da idamewa
2: ti e na o na ma se o ma send e so gba ti wan bo nsin ni kin ba awon se ele
0: emi won ni e fun mi leyi emi de fun ile eyin fe mi leyi
2: mo bo ni
0: nte mu bo ni e diju
2: omo mi abure lele
0: se be ko na lo agbara to si ona fun yin ko si fun yin o tun ku ah owo tun ku
2: ele mi da mewa
0: yin da mewa lele ti so si temi lele e wa gba iyan ni igo ni ma ba light water nu e ja ju yen bi eyin wo ni ti le nto lo mo mo wo lo fe mo lo lu oba baba wo lo fe lo o ye koju sona ta e kibe ni baba silekun femi na ki ma wole ki ma jade wa bi ese meta kan gbe waju 1 2 3 duo baba yen mo di olorun meta lokan si ki alagbara jacob o si ona fun

0: gbogbo eyin te wa loshodi te wa nsogunle te wa laja west state te wa 798 gbogbo eyin te wa mushin gbogbo eyin te nbo lati ketu alapere bariga bagada ebere oshodi bolade bus stop e so pe nlo jalisco field leyin oshodi solo local government god bless you
1: pepe yo pon mo laaro yi woli odekunle e bavra ti dosodi 2 hour pere e ma mi se o eyin te wa leko gbogbo iwo to fe terisi testimony papa gbogbo eyin first born patapata mo fe ka gbadua fun testimony mo nbo e pe eni na
2: e dapo yin oruko mi ni ojo babajide lati osogbo
1: osogbo leyin ti wa
2: ben mo do join ori oke ni 2024
1: last 2 years ni
2: mo dupe lowo olorun pe nkan rere ti won se ni idile mi ri olorun se fun mi
1: bi
2: last year ni mo se wedding ko se ni to se ru eri ni idile mi
1: o se n to se white wedding
2: ko si olorun tun yonda one acre of land fun mi
1: be se ri
2: ben sir ope mi ni sir
1: se bayi mo mo like awon testimony tin wa la ko ni in ti won o se tenikan o se ri le yin ni 2026 yi kan se lo ami yen lo won oke lo ri gbese odun eleyi lo ra le odun ilo ko le je se mo le ko ni yes

0: gbogbo eyin te wa loshodi te wa nsogunle te wa laja west state te wa 798 gbogbo eyin te wa mushin gbogbo eyin te nbo lati ketu alapere bariga bagada ebere oshodi bolade bus stop e so pe nlo jalisco field leyin oshodi solo local government god bless you
1: gbogbo bi e ba tin lanfani ati gbo mi ni to re mi olodun lo ni ki nwa and ibe mo ti rosuma ibe eyin te wa logba eyin te wa lagege eyin te wa nbe gagan ke gbogbo bi oba wa ni to lohun ba ti fun o lanfani laaro kutukutu 7 inta ba se di ago mesan abo o ti to sa won ran mi ni se bo ngbo bi won se nso awa la so pe inti o sele re leyin gba ta setan lana emi oluwa ni ko se nto wa 77 ti oni rowo lo sui afi ti oba fe seri eje mo fe le se lo
2: olu olu olu wa o olu olu olu wa o ah momore o momore ibi e ba mi de loni o anu la ni baba mi o e kuro lesa ko se oluwa oluwa so agbara yin dotun lagbara olohun ifa mi ororo yan yo ni gbe o baba mi o e la ma gba ipe ayo ni ana ah mo gba ipe ayo ni ale ana o we been praying to God for my fiancé stay the Lord granted him his stay yesterday Lord we are grateful thank you Lord thank you baba mi o leni na ba se kuro Jesus ti mo se dele ni mi na ri ala 200k ah ma sendi da me wa mi ni sin e se o may the Lord continue to uphold you in Jesus name more anointing in Jesus name

0: Ogo ni fun Olorun loke orun.
1: Hallelujah.
0: Ogo ni fun Olorun loke orun.
1: Hallelujah.
0: Ni gbogbo ona. E je ka be si gbe oruko Oluwa ga ka ma yin nitori ti o seun nitori ti anu re duro laila. E je ka ma so pe o seun nitori pe o ni Olorun wa. E je ka ma dupe fun ore re gbogbo. E je ka yin nitori pe o ni atobiju. E ma gbe ga. E ma yin. E gbe ga. E yin. E gbe ga. E se loba. O lo Oluwa alagbara ni. Gbogbo agbara laye ati orun. Ni be ni ikawo re. Oluwa so pe e seun gidigan. Oluwa seun.
1: Every arrow
0: si to
1: go back to the center.
0: Ota iba ayi lara mi.
1: Every
0: of the
1: wicked one.
0: Jade pada si bi to wa. Oye adura. Jesus agbara je Jesus. Ota iba ayi lara mi. Jade. Jade. Jade. Jade. Jade. Jade. Jade. Jade. Jade. Jade. Iba ayi. Jade. Jade. Jade. Laye me laye omo laye aya jade jade jade jade jade

se be ma ki yi ku ojumo ojumo ma to ma wa loni oni ti se ojo kesan ninu osu karo odun 2025 o a ma ki yin lagbegbe tanke a ki yin lagbegbe ire wolede a ki yin post office a ki yin challenge a ki yin ni ga kan bi gbogbo ibikibi te tun la fo ni ati ma gbo wa iyan ni ikoni diamond 88.7 fm lojumo to ni nilu lori pata pata ki yin akiyin ni ipinle kwara a lo lodi kokan lori lede nigeria akiyin o la pade ti n gbo wa lori lede agbalaye omido online ka ajani ajibade lo ko temi e ma ka

ti wa le ni edegbeta iyan abate 557 ni o je ipele keta awon alalaji eleyi ti won gbera kulo iyan ni ipele Kwara ti won si gbera lo si orilede Saudi Arabia fun ti eto aji tadu 2026 ye eyi ti won mu ki apapo awon alalaji ti won gbera pa kulo ninu ilarin ipele Kwara wa ni ayin ti won ma lo bi abate 1487 baye awon kololaji awon ohun ni won fo loke ni pelu oko ofurufu ta mo se master flight lati papako ofurufu Babatunde Idiagbo International Airport iyun ni nkan bi owo ago mewa o koja iseju mesan ni owuro ana ti se ojo eti yega bi iroyin ti won fi lede lati pase alukoro fun ajo alalaji nipinle Kwara jumoke jimo iwe ni punch lo so di mi mo

0: ṣe ni jẹbẹ tẹ gbọmọ lolujọba lọwọ ti o mọ n to le ṣe mọ eku ti o de laari tẹlẹ ta n wijọ o de paapaa la n wa bayi ta ti ri ṣe baba rọde are kutu ode
1: latinu awon iwe itaruko literature to se yebiye latowo awon nkan to yayi to gbamuse baba mama boda anti ati eyan omo ile iwe gbogbo e teti bele je ke gbadun eto ayoka fun ogbon baba ogbon imo ati oye ta ko ninu awon iwe itan to dun mo rin yi ta fi gbaye rorun e mo teti si eto ayoka lori ikani diamond 88.5 fm ni de ago meje abo aro ni gbogbo ojo abameta saturday eto ayoka latenu ife oluwa adebayo e gbadun e bi ka si nkan

ni karan jagban awonu gbo ijokun oro awodan ma wo awo jola adi afu irigalo to lohun jagban obi kirigalo to jagban obi tan ifani ire gbogbo ko ba je gbe ti ton gbon ohun laaro tuni oni ire ariwa ire gusu iwa orun ila orun oni ko je ti gbogbo wa o adabole wa bayi oni yo mo yori si rere ni o e ko ojumo o ni gbogbo to wa tegun eto yi to nde patapata ojumo re ojumo wo aiku ti se baale oro olomo wa laaro tuni eto ayokare ni kan ni Diamond FM ese mo pe laarin ago meje abo awaro si ago mejo ona ni eto yi mo ba fe so re to mo se gbe kini onde laaro tuni o ayoka ni nbi ta tin ka iwe irin kirindo ninu igbo elegbeje lowo iyen latowo di o fagunwa mo ki oniwa mo ki eleyin lokunrin lobirin omode atibalaba tun gbo mi laaro tuni gbogbo yin patapata na ni mo ki o un lolodi enikan to oruko mi o ku yi pada ife oluwa

0: ọmọ Adebayo ni emi la mo ki aro ọmọ wo ko birin bi ere fun iko yes ni mi ọmọ agbanyan emi o seju apopiri dagbo fa so fun po fun yoyo dagbo fa le ọmọ dinle dogun ọmọ agbantu beleja ye yoran ki yin pe salafia ni mo ba yin la ro ni Daniel Afabi ti mi ni omo si Nancy le lowo button mi ti won ba mi to po ni gbogbo ba ti won fi ndun ti gbogbo fi ma nkan si lori eto laaro yi te ba gbagbe iwe ta tin babo lateyin wa fun bi ose die seyin bayi iwe irin ikerido ninu igbo elegbeje latowo di ofagunwa ona latin babo lati ose die seyin nibi ta si ba iwe onde iyen ni ijejo nibi ta kade ni ijejo ore ikeje Ona la ba iwe onde ti asikade oju ewe aadorin ibe ni aba iwe onde nibi ti adeforiti to ti ko awon irinkirindo lowo lo si orun apade nibi si won ti ba esupade to si nfi orisirisi han won ni orun apade te ba si gbagbe koko nti adeforiti fi lo si orun apade ona ni wipe o nilo awon iranse mejila ti o be nise lati fi ko ile kan ti o fe ko ibe na labade ni ijejo iyen oju owe aadorin eja gbe lati ibe laaro toni ka tesi waju tori won nibi ta ba roko ti si ibe on la fa bo si eto ayoka ni Nikani Diamond FM.
1: Erikele do ni do omo eni aye omo yin da yipo ti se ibasaka o
2: je o ti gbo nipa ilo awon editare nibi ti omogodi meji ti se oba won bi bawo ni omogodi meta se gori oye ti sapana bi omogodi meji na
1: O di ni iwe irinkirindo ninu igbo elegbeje latowo di ibo fagunwa a paketa ojuode.

Ato, Moki Ayoka, ni ikoni Diamond FM. Oruko mi oyipada o, Ife Oluwa Omade Bayo ni. E ja tesiwaju ninu letter ti iyawo weredi ran ko si lati so fun weredi ran wi pe won o ni nkan ba se po. Ju mefa si ti oko tutun to wa ti se ile awon wo bi aparapo. E ja tesiwaju lati ibe. Owo mi ijo sin ko, owo ti oya lowo mi. Owo ti oya lowo mi nigba oku iya re. Oro na bi awon aburo oko mi ninu o. Nigba ti mo ro fun won mo si gbo okan tokan wi pe ki o tete fi owo na sowo si mi o nitori ki won ba je wi pe iwo yo dede ri awon ara ile oko mi lai ro tele ki won si gba owo na tagbara tagbara.

aye ma se fi mu omi mo o gege bi iware atijo obe ti ko ni epo ti ko ni yo ti ko ni ata ti ko ni alubosa ti o si gbe ojo 37 ninu aye ko ye omo eniyan ye ba awon ara ile omugo parako to wo gege bi iwa won okele ti ona fun bagba ni eniyan fi si ona fun okele ti o tobi bi ori omode ko ni sa iyo din ni lenu ora ma bu okele nigba ti o ba njeun e kan owo re a ma ri nitori e kan lodun nre iru ori re dabi itakun ara igi nitori e kan lodun ni won ja ara re dudu bi idi ikoko nitori e kan lodun ni won we ma se wuwa buku bi iru won yi mo ki iwo bi fe papa ti yi iwa mi pada nko wa bi ti ile omugo parapo mo osu meta meta ni mo run ori nisisiyi osu meta meta ni mo re kan mi ti mo nwe ti mo si toju irun ori mi ara mi si ti yi pada mo ti n di funfun iba die ni kuro na ku e joko wo po mo ifon tan lo be ni ara mi n dan si awon okunrin ti o n ki mi nisisiyi le ni 1000 awon obirin ti o si n ye mi si won le ni 1000 ojo wo n bo wa oni nko nitori ko ni ri aye da olohun lojo miran oun ni mogaji ile wa ni ojo ti wo ba si n bo pelu ma se gbagbe ati di eru mi ti o ku bo ki iwo ki o gbe le atari re kinu ba le mi ba le dun si o nigba ti iwo ba si ma se mi tara o ki abuku ma ba kan o sugbon kaka be bi iwo duro leyin ode titi emi yo fi ri o nigba ti mo ba ri o tan ti mo ba si mu o wole ma se gbagbe ati ki ba le mi pelu irele nitori bi iwo ko ba se le yini bi iwo ba ona wole o fere si won yo gba jade o ba mi ki awon omugo ti n be ninu ile omugo parapo won ni emi ni iyawo re atijo o aye di meji bayi ni iwe ti iyawo were diran ko si ri o igba ti mo si ti joko die ninu ile na leyin eyi mo ti mu n diran ro mi ki n jeun sugbon ko jeun n ko le jeun ibaje ile omugo parapo nigba ti mo de ile ti a wo si ni ilu na mo royin fun awon ore mi ere pa won die sugbon ko si eni ti ko da awon ara parapo iwo omugo ti won wu awon ni won fi owo won fa ijagbon ti won ba ijagbon pade ti won so eniyan di maleka ti won gbagbe pe eleran ara ni awon ara ile wo bi parapo se ojo keji oni a kuro ni ilu awon alaseju awon eniyan ja lo ki alasete oba won sugbon nigba ti a ranti omugo di meji ati omugo di meta awon oba irida re ati ohun ti oju wa ri ni ilu won apinu pe a ko ni lo a mura akoju si ona wa si oke ronu ti nu lede bi ona ni ori ikejo pari si eje so tesiwaju ni ori ikesan won pe akole ori ikesan ni igbeyawo irinkerindo pelu aburo olokun iwin inu omi oje we kerindin ni 80 weraso waju sugbon kini kan ko ni saiya yin lenu nipa emi paapaa e ko bi mi nkan naa dan oun ni wipe lati igba ti a ti kuro ni ibi ti elagbara ti le wa ọkọ mi ko kuro lara obirin ti o se itoju mi nigba ti elagbara fi le mi kodo gege bi saaju feran obirin saaju akoko naa won tile ma n run si mi ni n ko si mo ohun ti o fa ti fife ti mo dede wa feran obirin naa ju ti itoju mi ti o se nigba naa lo sugbon ki a ma sa faagun lo titi gongo mi ni o le ki sai kuro ni enu mi to bẹẹ to jẹ wipe awọn enikeji mi ma n fi mi se yẹyẹ saa ni eyi ti o dun mi julọ re kọja gbogbo rẹ ni pe n ko lo anfani ti mo ni to nigba ti a jọ ri ara wa akoko ti ife rẹ si n gun mi bi ẹni gun ẹṣin yi imọ o jẹ ni mi lọrun bi ewu ni bẹẹ ni iwa rẹ lo lọ gbe ife mi dide nibi ti ife mi ti sun si nigba ti o pẹ ti ara mi ko gba mọ mo wi fun awọn enikeji mi pe obirin naa ti ta ọfa ife lu mi ati wipe oro ọfa ti nigba ti maa se yẹyẹ nkọ wọn ni o pẹ ti awọn naa ti n wo mi ti ife naa ti mi ka bi ẹni ti ẹ mu n pa ki ori mi ma sa jẹ ki ife ti mi si koto ni o filasayepo wa sọ fun mi lẹyin naa wipe n le ba mi se ki irun inu fila ohun ki o wa ẹmi were ni mo dọ̀lbalẹ̀ fún filasayepo o emi ni mo ma si jẹ olori gbogbo wọn o ha ife ma buru o buru pupọ ife mu mi dọ̀lbalẹ̀ fún ọmọ ẹyin mi igba ti mo si tun ma dide lori idọ̀lbalẹ̀ gbogbo wọn bẹrẹ si ba mi gbọn ipa ati eruka mi n rẹrin wọn ni ẹrọra o ọga ẹrọra o ọga ẹrọra eye ni wọn wi gbogbo eniyan ko titi le to ti ọgbẹni ireke o fi mi se ẹgbẹrun yẹyẹ ni idi ọrọ naa ka ma sa afagun lọ titi irinu pọ ba mi obirin o lọ ki fun mi were lo lọ ti o si bo nigba ti o n bọ o gba iwe kan bọ wa fun mi ohun ti o wa ninu iwe naa ni eyi o do iranti ni itọju ẹbọra olokun ọjọ 15 oṣu 12 ẹẹdẹ.

0: ko to tan kari aye
1: gbogbo wa ni gboro ti mo ki lo n abun
2: apapa o mo pope oni moji igba ti gbangba to wa degun gedere
0: ayo ati idunu yin lo je wa logun
3: we happy people we make you happy BISAPBY
0: pelu Diamond FM igbadun ti o lopin ni
4: after working kiloku igbadun loku ta wa je
0: ani ninu ohun gbogbo aye ope tun yo
5: se olorun oboju mi je
0: awon ti wa ni o Diamond FM ikanni alayo wa
5: se olorun oboju mi je o fe rin mi soda lenu.
6: The time is 9 o'clock.
7: Ago mesan ti lu.
8: Ti lalẹ bi osu mari eto kan soso bi tere ososun gbagede ajoro de ki gudugbe oro.

0: ajo pe onule atukin kan to wole laro tuni aguala ajo osupa wa bode folohun oba akiyin de gbogbo aye kaye ti ikoni igbo safe diamond 8.7 fm total kamale le lorin to ba tu fe de iyan lojumo tuni oni ojo abameta ojo kesan Oshu ikarun odun egba o le merin dini ogbon 2026 eka bo sori eto gbagede ajoro nebi gan lati jo wewe oro lori awon oro ti o ba se koko to se gbogi lawujo wa papa julo awon oro to ba lede ninu awon iroyin ojojumo lewa iyen laarin ose loni akanse ona ni eto gbagede ajoro ti yo je nitori pe won pe isiwo ikorowo ohun abajijowo gigonengo se bi oro ba waru ni loju a bile lere idi abare o fi ja wi pe abo oselu ni sosan nbe gan na la lori ko iyen lori eto gbagede ajoro fun toni ora mo ki o la kan si wi pe eku le o eku kale
1: Nigeria si tungi
0: ayo deji ayo la loko mi omo baba tisha loko e fin gbe yin laruge lori eto gbagede ajoro loni ge bi mo se so fun yin pe akanse na ni o je eleti o tumo si wi pe inu egbe oselu African Democratic Congress odo won ona ni agboriwo loni yen eka ti ipinle Kwara mo si ni ninu yara igbonsa ife yi alejomi awon na ni won je igbakeji alaga ti won se eyan ninu pelu African Democratic Congress ADC eka ti ipinle Kwara right honorable Olatunji Kanajogo Gebre ti won ti fi gba kan ri je abenugan eka asofin ni ijoba ibile moro ni ipinle Kwara bi awon ni alejo mi lori eto loni ta jo ma wewe oro kini awon kankan ti nsele ninu egbe oselu ADC ni ipinle Kwara ati lorilede wa Nigeria an lo wa o an bo wa e ma yi kuro be ni ba ye je ki ma si oju opo ki ma se be fun alejo mi lanfani lati ki gbogbo eyin omo Nigeria te n gbo wa tabi te n wo wa ati gbogbo awon tin be nile okere patawata right honorable Olatunji Kanajogo Gebre mo ki eku ojumo
2: to mo ki atokun eto arakunrin Ayodele
0: Ayodeji
2: Ayodeji ah mo ki gbogbo awon other studio operatives tan wa ni ikale mo fe leyi ki gbogbo awon ololufo yi papa julo omo Kwara lapapo ati gbogbo omo egbe ADC ni Kwara ati Nigeria wi pe eku amojuba mi ede ku ohun mi lori eto loni bo ti le je wi pe atopin to fe tete tu mi le lati ki ara le ṣugbọn mo dupe wi pe o pada fun mi laye e seun gan thank you very much
0: wani aya bele o bere ṣugbọn bo sa wa la ko yi egbe oselu African Democratic Congress ni ipinle Kwara nje ti e si wa bi e je ki koko le yin o sin yin egbe oselu ADC
2: well atopin to ki oko ibere ti ibere to je pe nkan funra yin lo re nitori wi pe ti e to foruko sile Nigeria ti e si hu gbo ni bi kan wi pe boya won ti di register egbe na so lati mo abere wi pe ija si wa o mo wi pe a si wa ni Kwara a si wa gege bi egbe ni to si je egbe ti o nja takutakun lati balode
0: right honorable Kanajo oni bi o ba nidi obirin je ko molu
2: eh mi wa sawo
0: nidi ti mo fi bere bere ti mo bi yin
2: e sawo die
0: lenu aipe yi ikan lara awon omo egbe yin alagba Mashud Mustafa won lawon ti fi egbe oselu yin le pe koda ko se ni kokomo ninu egbe oselu ADC idi abare ti mo fi bi

to mo ti wa ri yin gbo lagboye ba ah ko to di wi pe ma down si ibere ti egbe si waju me ah mo fe fi akoko idupe pupo

atude bi se wa nle be ku le ba se kara le bo loju ojo lodo tin ati ni abi te wa teti layo lanfani atori ofe lati mo gwa fun toni akiyin o ele be hun e ku le o gugu eyan ara le te lanfani te lori ofe lati tun mo gwa lori eto hun fun toni eto ta pe ni awon asori gomina malam abramon abrasak ti pinle kwara to je gomina wa ni pinle kwara ibe na la tun wa gẹbi ise wa fun toni eleyi ti a fin kiyin pe enle me mo loju ojo o

gẹgẹ bi yin ta n ba bo mo ki yin e ku le ba se kara le re wa ta akirona to ba tojo meji meta tare ku ati na la kire ni engineer mi daada iwoda la ni abehun engineer mi daada ko ni baje ona ajo nse lapa bi ni iwoda legbe mi bi o ba se n ba kini o nbo ti mo pe eto yi ba se ngbe kale lojo mejo mejo e ti mo bo se nlo baba ti gbe to n kale bayi e ti mo pe awon asiori gomina malama abraham na abrasak ti pele kwara bo se ma nwaye ni gbogbo igba iyen lo sose ona leleyi sugbon ti toni bo la se tun rin ona wo la gbigba bo la se fe to fun toni gbogbo e gbogbo a tun jo foju wo lori to fun toni enle be ku kale mo kiyin o gbogbo eyin te ti lori ofe lanfani eleyi te ngbo wa lori to fun toni bo de loju ojo lodo tiyin aha ta ba so nipa awon asori gomina malama abraham na abrasak ti pele kwara awon kankan wa ti a jo foju wo gẹgẹ bi mo se so lori eto mu iyen fun ti oni e ma wa gbagbe o pe egbe alliance for sustainable kwara won lo se agbatero eto yi alliance for sustainable kwara ta wu yi labe alaga won ni alaji rasak la wa awon ni won se be sagbatero eto yi bakan na loko gbo awon iso ngbe won patapata gbogbo won na ni mo fin kiyin pe enle be won o ah ko ni baje logo lo engineer victor adupe ajo wa na ni lori ton ba se n ba kini omo fun toni

0: gẹgẹ bi mo se n ba kini o nbo ta ba n soro nipa awon asi ti eyin awon to ti ja si won ti mo bo se n lo lori eto yi be ni ore ko re gbogbo wa ta ba ti dori eto yi iyen pelu ola tin re waju ogun ni yopa ebiti o na la ma n salaye lori awon to je awon asi ori gomina malama abraman abrasak ti pinle kwara abe idare eyin egbe ta mo si alliance for sustainable kwara ele ti alajira sak la wa bi o se tin se agbatero egbe yi ko ni baje lugo olohun loni oro nipa oju ojo oselu o na lajo mo yirewo lori eto yi awon egbe alliance for sustainable kwara won ni opa ebiti oja mo se be ka je kawun yun mo dupe lowo gomina wa olorire nipinle yi ni idi ni pe eh oju ojo oselu ni ipinle kwara
1: aboju eyin wo na
0: oto iwo ninu awo kan na iwo ferun be mi na ferun be ni awa pe mi se ngbon be mu aha inti je ko ro fe wo ngba mi nu eh laarin egbe oselu atalata ko ni ati tin se joba lo ngbon mi ta ba de lowo ta wa yi ni ipinle kwara aha ibi ta ba de ni ipinle kwara lowo ta wa yi awon jo mo ye wa pe lowo ta wa yi aha e ri pe a le fi bo se nbo lateyin wa ede ni pe ojojo oselu ni pele kwara alafia si wa lawon adugbo bo se ukore won ni ke lati jo ni awon mo bi kini o nse mo nri leyi to tumo si pe won lo se lu awara wa ah ijoba orilede yi papa ijoba ti gomina malama abraman abrasak o ti ni asi ori akosile latari pe kini ohun o je ko ma lo bo ti yo lo ni tubi enobe ti o si gbo mi si omi oto
1: ilu nigeria olori nigeria
0: ko soro more wa nbe ko soro kayo be ya daya ke won ni adupe o pe oju ojo oselu nipinle kwara ta wa yi won ni a le fi wi bo se nbo lati igba kan tori pe lowo ta wa yi adupe fọlọhun won ni gomina sasi yori latari pe gbogbo awon mo je ka awon mo lohun kike oni aha wa luko ti wa bi wo si

gabi ta n ba bo lori eto ta pe ni awon asiori gomina malama abramana abrasak ti pinle kwara eleyi ti egbe alliance for sustainable kwara ti won sanwo e

gẹgẹbi ibrahimbabo aha lori eto awon asiori gomina malama abraman abraham sack tipinle kwara oro nipa oju ojo oselu nipinle kwara la nyirewo wa ja won asiko kan bi awon egbe alliance for sustainable kwara se wi won ni awon adugbo kan aha a ti mo bo se nlo lawon adugbo ohun ai lawon kan ti oda ni o ti o ma sele won ni sugba dupe awon loselu gan gomina ti je ki won mo rira won bi omo iya kan na sin ta n bara wa ja le lori ni la je ti ita afolo Olorun

abe beto se lo na a n se ranti ati iranti odun ketala loni ti baba wa late pa eda yeni Moses Oladele aka Ajaji tagbole odoro nilu isapa nijoba bile ekiti ipinle kwara ti won fa yese yile ti won lo ri simi lodo eledua adupe fun igbe aye rere baba wa ati lana ire ti won fi lele fun wa nigba tan wa laye laye aya awo mo ata won omo omo lo nse lede leyin baba wa late pa eda Moses Oladele Ayeni aka Ajaji omo eyan ka mo pe pa omo olodu oro omo amugbabowo titilai la o ma siranti re o aya ata won omo awon lo nkede tan siranti leyin re o lori eto na lawa ta pe lawon asiyori gomina malama abramana abrasa ti pinle kwara amo se lala fi bo loni tori akoko wa eja se bayi na number yi e mu dada e kole kawo enikan abi meji ko tori pe amo lo lori eto 0913655952 gege bi se wa 0913655952 ona ni number won adupe wa alaji rasak lawa ti won je alaga fun egbe yi bakan na la dupe lowo honorable kale oloje adupe pupo lowo yin o lori oro oju ojo oselu nipinle kwara ni eka ta wa loni lori eto hun lojo ojo bo se ri lori oro ti oselu nipinle kwara lana bo lo se ri loni bo lo se ri lola 0913655952 0913655952 na lojo ojo ore je nwe ni to wa ni abina en tori akoko wa fun toni elo we ti wa nbe o koyin bule tin pe wa o eh o elo mi ti ja epe lo jara won emi ko elo eh oda ki se latodo mi o hello hello eh aba bi nu ero po loju opo ni

Alliance for Sustainable Kwara bi mo se n ba bo ajo ma de mi mo pe eri bi abade yi ni pele Kwara ope lo ye wa ya ma dupe ore ni pe kafirin lorin bayi na ni gifimu ni kafirin lorin na ni rin fimu aha won ni ka ma dupe lowo won ata ni awon to se ijoba lowo ni pele Kwara papa gomina Malama Abrahamana Arbasati pele yi baba se ni lori ope loye adu baba se dupe ana o ya ri omi igba se ti pe a mo lo fun toni ta jo mo tata pin se ni eto ta pe ni awon asiri Malama Abrahamana Arbasati gomina ipinle Kwara lori oro ojo nipa to selu nipinle Kwara ni baba wo lateyin wa ni o ba kan lo mo oro awon mo isota awon lohun kike awon janduko lo selu ninu ilu ninu igboro mo lowo ta

0: titi ose tin bo won olarewaju ogun ni yopa ebi ti lo ko temi o
1: odupe oni mu ore baba bo
0: ile me ya alakanfeyin re ijalugun international presenter omo latin fabolamo kan yan gan oko papapa fire na kana kan gbara e lo kana kana nigba ta la nfani lo ro fi ati mo pade egbe alliance for sustainable kwara mo jese te ran mi loni o egbe alliance for sustainable kwara awon na lo kowo le fito yi a tun pade lo se tin bo logo tolohun pelu won lori eto yi bakan na bi mi se ma nwe to adupe o alliance for sustainable kwara egbe ask adupe lowo yin e ja ma lo foto ni a ma firi atayo pade nigba mi opa ibi ti le mi ya alliance for sustainable kwara mo ti sise tan mi loni o won ni ka ma pe adupe ore o lowo gomina malam abraham abrasak ti pele kwara awon na se kini andupe ore lowo gomina o digba kan na o
1: appreciation mo dupe

Ago laughing you. Ago laughing little. Diamond 88.7 FM. Nile Lori. Moki bogbo ori ade, moki bogbo orun leke lode ile yi. Kade omo pe lori kibata omo pe lese ke seun ba ko si mo je ko pe. Ilu oni tuka mo yin lori o. Gbogbo yin patapata ni mo kori ade fun, mo si korun leke. Mo yi ka otun na ni mo yi ka osi. Gbogbo lori won mo pe laafin o. Iku oni jiyin parun osi ni se yin lojo be ba tin lo layo. Na le mo bo layo ati alaafia o. Gbogbo yin kabiyesi wa. Mo se kabiyesi o ago

ago laafin o Diamond 88.7 FM nile ilorin la waye loni mo fe tun se agbeyewo igbe aye kabiyesi kan nile yi to je wipe won la mi leka oloselu pataki ni won ori ade nla ni won omowe ni won eyan nla ni won lawujo agbaye odun ti an si lo loke ipe yi mo pe gan nigba ti an fi joba ohun ribiribi ti an si se nilu ti an ti joba ni nlo lohun to je wipe ka to ri eni ti o leru re ba yo mo pe die tawa ni kabiyesi ohun baba wa yi oruko won ni His Imperial Majesty Oba Sir Titus Martins Tadenikawo Ayinla Adesoji Aderemi Atoba Tole Kini ti won je oni risa ilu ile ife nigba kan nori

ni ogun oṣu kokanla odun 1889 ni abi baba wa yi lati nu idile baba osunde yi gbadebo ati mama itiola adekunbi to je omo ipetumodu mama isi ni iyawo kokandilogun baba gbadebo to si je afekeyin iyawo re lojo ti won bi baba re gbadebo osunde yi sese de lati oju ogun nitori pe o je jagun jagun atata ariran to to si ni pelu bo se de ti an ni yawo re ti bimo yi lo ba gbe omo yi lowo lo wo bayi o wo dara dara inu re si dun si ohun ti awon orun so fun lori oro omo yi lojo na lo ba pe adekunbi aya re wi pe ki o lo wa ileke popa wa ti won si file omo titun yi lowo ibe ni won ti je ki o di mo wi pe o ni lola ni se lodun 1900 ni omo yi bere ile eko alako bere ni St Philip's School iyekere nilu ile ife omo odun mejo lo wa nigbati baba re papoda iya re wa ri wi pe o je okan lara awon je koko gba si St Philip's School ni ilu ile ife yi o ba kuro ni ile eko yi nigba to pa ilodun 1906 odun 1907 lo di oluko ewe pupil teacher bo ise bere ise oluko lo ba tun fi oruko sele lati ma ko eko lati oke okun correspondent college ni mo pe ngba na ti won ko labele gba ti odo bishop AB Akinyele to si ma lo se abewo si nilu Ibadan 1909 lo darapo mo ile ise railway ni eka ti won tin se akanse ise construction company ti o si tun sise ni orisirisi eka bi oga leka ile ise railway ta mo si station manager ni ilu Porta ni ilu Iwo ni ilu Ile Ugbo ni ilu Ofa ni ilu Ibadan ati awon ibomiran be lo eyi oni ni wo orun ayo ojohun laarin odun 1919 to 1921 to si fi ise naa sile lati lo bere ise ti ara re private business je mo wi pe omo kekere yi nigba na o bere si ni sise dara dara lasiko to da ise ti re sile yi o si sise pelu ile ise John Holt ati UAC o se owo koko o se owo owu o sise ewo ekuro o si ni opolopo oko ti o nko eniyan ati eru kaakiri orile ede Nigeria bi koko won lo si ilu Onisha koko won lo si oke oya ni apa ile Kafanchan o ni ola ati owo to be ti gbogbo eniyan pe ni atoba tele odun 1920 lora oko ayokele re akoko nigbati yo si fi di odun 1930 o ti ni opolopo oko miran nje mo wi pe laarin odun 1921 yi to 1930 o ti lo oko meta to fi mo oko ashi lori kan o ni okiki o si je ilu mo ka debi wi pe o ni igba na ademiluyi ajagun fi esun kan wipe o nse afihan ola o je oruko oloruko ni waju afihan ni won ba ni ko lo san owo taran pon 25 pounds bi o si se de ori oye lodun 1930 ni ijoba abile ife local council nigba na ba san owo na pada fun ngba ti o si fi di oba o ti di olowo agban gbe milonia ti o soro lori pound he was a millionaire in pounds awon ti o ye ki eyan mo nipa kabiyesi oba adesoji aderemi re o
ojo keji osu kesan odun 1930 lo di o ni kokandinla daughter fun ile ife leyin ti oba ademiluyi ajagun waja lojo kenilogun osu kefa odun 1930 leni ogoji odun ni baba wa idi oni risalu ile ife oni omowe akoko ti o di oni ile ife the first literate oba to become oni in ife oun lo da oduduwa college ile ife sile ni ojo kejilelogun osu kini odun 1932 ni agbegbe ajamapo ni ilu ile ife ti se odun keji leyin ti o di oni risa ilu ile ife oni adesoji aderemi lo se okunfa bi won se se idasile ife waterworks ni mokuro ni ilu ile ife lodun 1935 ke yun fi awi pe odun karun to dori oye nu o odun 1938 lo mu telephone ero ibara eni soro wo ilu ile ife odun 1938 ina lo ko afin ajewo ni ilu ile ife fun oni ti o ba ti je odun 1944 ni ijo Seventh Day Adventist Mission gbero lati se idasile ile ewosan si ilu ile ife ti oni si fun won ni aye lati se se wa ri ibi ti won se Seventh Day Adventist Hospital si ile ife yi saju akoko yi ni won ti fe ko bareke awon soja sibe tugba awon omo fe ni awon ogba ki won ko bareke awon soja o bi won ba ko bareke soja sibe gbogbo omo awon gbogbo aya awon ni won ko lo yan ba lo re fi bareke soja silu ede nigba toro awon Seventh Day Adventist Battle ni won ba ku ni ile ti awon soja o lo yi o e fun awon Mission Seventh Day won ko hospital sibe odun 1948 lo se dasile egbe omo oduduwa to si lo si ilu oba England lodun 1947 lo ti kokko se idasile iwe iroyin kan ti won pe oruko re ni New Times of Nigeria ti won si fi oloyi oba Femi Awolowo se olootu agba managing editor iwe iroyin yi lo se okunfa idasile iwe iroyin Nigerian Tribune lodun 1949 pelu awon eniyan mejila ti oni adesoji aderemi ati idile awolowo je okan pataki ninu awon to se idokowo idasile re investors ojo keji osu kefa odun 1953 ni oni adesoji aderemi ko iko awon omo orile ede Nigeria sodi lo si bi ayeye ifinijoye obabirin Elizabeth keji ojo kejo osu kefa lo se ipade pelu olootu ile oba nigba naa prime minister sir Winston Churchill lasiko ipade awon olori nigba naa odun 1938 lo se idasile ile iko nkan si isembaye ni ilu ile ife ta mo si ife museum odun 1960 ninu osu keje lo di gomina iwo orun Nigeria titi di odun 1962 ninu osu karun o na ni permanent chairman Yoruba Council of Obas 1937-1951 oni o je omo igimo asoju sofin ti le Nigeria 1946-1951 o je omo igimo asofin lorile ede yi 1952-1954 o je minister ni orile ede yi lodun 1952-1954 yi kana oni are apapo fun gbogbo igimo loba loba ni iwo orun aye ijohun laarin 1952-1960 o je okan lara iko to lori soro nipa iwe ofin le wa laarin odun 1953-1958 oni permanent chairman Western State and Oyo State Council of Obas 1966-1980 odun 1953 lo gba ami ile oba Knight of the British Empire
KBE ni amọ pe ngba na Oba Adesoji Aderemi lo ipo re lati ri wi pe Fasiti Iwo Oorun Nigeria nigba na o wa si ilu Ile Ife on lo di University of Ife to pada wa di Oba Femi Awolowo University loni but le je wi pe ori ile Polytechnic ilu Ibadan North Campus ni ile eko ti koko bere ti Oba Aderemi ati gbogbo omo ilu Ile Ife si fun ijoba ni ile toto egberun lona adoje eka fun ile eko titun 130,000 acres oni Adesoji Aderemi je oba ti ki wa ti ara re nikan ni gbogbo igba lo fi ma nwa bi igba ye gbadun yo se wa fun gbogbo omo bibi ilu Ile Ife ati orile de Nigeria ojo keta osu keje odun 1980 lo papoda leyin ti o ti lo adota odun lori oye bi oni risa kokantini adota ninu Ile Ife kabisi oba Titus Martins Tadenikawo Adesoji Aderemi oba to je wi pe awukose nla ni oba to je wi pe gbogbo eniyan ni wari fun nigba ti e oba nla oba gidi e ja gbo orin ilu Ile Ife atun mo tesi waju

ago laafin leto Diamond 88.7 FM ninu Ilorin e ri bayi pe awokose ni oba Adesoji Aderemi nse eyin baba wa te je ka biyesi ni isin kini erongba yin kini ife te ni silu yin abi kekan joba ke wa di gbale gbale baya gbaya lawon ilu te joba le lori ni e ma wa ire ilu yin be ba ti un bi an ba ti yan yin ba njo te ma ti da ko yin wi pe awon afobaja ilu ati gbogbo ilu fenu ko wi pe eyin le se oba ilu yin o e ti mo wi pe eru nla ni e si gbodo ma wa ire ilu yin ni gbogbo igba bawo ni ile eko nla nla o se wo ilu yin bawo ni awon ile ise nla nla o se de ilu yin bawo lawon nkan jankan jankan tijoba abile tijoba apinle tijoba orilede Nigeria yo se wa si ilu yin papa julo yin ti ilu yin wa ni oju ona opopo gan ero o e se gbimo ko si nkan to ni be ba ti dori oye bayi ke mo pe nkan ti an pe ni education summit economic summit social summit e se ko sa so ba to je pe ni isin ko kawe oba ti won ba fi je ni isin o kere tan yo ka HND bi o ka HND yo ka BSc yo ka BA ogbon te lo suku e lo ogbon te lo te fi nsise lawon bi te lo e lo lori ilu yin na e je ki ilu yin o tesiwaju e bo ba kan la soro re yi bi mo ba so itan bi odudu akole se denu ile ife ife gangan ko lo ye ki ile iwe o wa ngba na amo baba yi lo gbogbo agbara re o mu wa si ilu ile ife bo ti ye keyin na o mo se nu e gbodo mo fi gbogbo na duode ijoba eyin kabiyesi wa mo kori ade mo korun leke o

efowora olaode yi na ni gbogbo agbaye omo se odun ya mothers day ni an pe kaakiri agba nla aye mo fe bi ni wakati iru iyawo ni wo je se iya ti a le so wi pe you are a virtuous mother ni o ni iya ti a le fi so wi pe role model ni o seru iya be ni wo je iru iyawo ni wo je se iya ti toju omo ni o ni sabi amo ni o ni ababi agba ro dada o se awon mo re le

for me ye ye. Eh? Ojo ya dide o lo la ode gbogbo eyin omo ti ya toju gbogbo eyin omo ti ya toju ateyi to binu ara re ateyi ti o toju to gba toju gbogbo yin eran ti ya yin lojo ola o koda ko ebun ko ma ju sweet kekere lo e lo re ra fa won iya yi ti an ba se bi iya ni o e toju won e mo riri won e appreciate won lola ti won pe ni Mother's Day kaakiri agbala aye yi gbogbo eyin iya te sise dada e je won mo kale e ni je ninu aisan o e ni je ninu inira e ni je ninu roju je roju mu ninu ayo ninu alaafia na le fi mo je won mo gbogbo eyin iya te se bi iya Mother's Day is a special day for all women all over the world, for all mothers all over the world. Ask you once again, which type of mother are you? Be a good mother so that people will say, yes, you are a mother indeed. Agola Afinito, Diamond 88.7 FM, Ile Ilorin. Lekan si Monkesi Eyin Development Association, Monkesi Eyin Progressive Union, Monkesi Eyin Descendant Union. Ewa, ejeka omo yin omo ibi ti awon ilu yin ti se wa. Ogo bi te ba ti se eje ka awon omo yin omo se pe lese to koja la so nipa bi awon kan se dide nile ife ti arin ti arin ti arin debi ti arin de ti arin gbogbo orin kirindo ti o ko lu won fin jo ko lu won boba boya ki tun na kan si yin loni wi pe oso inu igbo pele o lo di osogbo yi o oso inu igbo lo di osogbo yi o nitori pe oke yen wa to ga nibi oke yi o si pupa okiti ni an pe oke ni awon ibi kan tori pe ibi oke yi si pupa ni agbegbe se di okiti pupa ni apa ilaje ni ipinle Ondo lohun e je ka awon omo yin omo bi o ko lu yin bo se jade wa 08035967746 na le fi pe mi leyin eto ni o e le pe mi lori eto bayi o loko alase apase le ise wa ni loko awon oga agba loruko gbogbo loga loga loko gbogbo osise ile ise Diamond 88.7 FM ni le lori yi loko olotu eto yi loko akede eto fun sayi Olajide Ibrahim na ni oruko temi a itun ma pade Kobaidi.

0: Emi o gbe oju mi sori oke won ni nibo ni ranlowo mi yo ati wa akoko anu ati ori ofe logori afefe lati jo kerebu ati rafo ni tesi waju eka ikefa sabuki ilorin oluwa yo ba yin pade bi oluso aguso jeje oye ni bi o ti ma fi oro olorun bo wa awon ni iba pade loruko jesu oluwa
1: ogo ni fun olorun loke orun oba jidara oba to pa wa mo oba to da wa si oba to fi ife re gba wa mo ki gbogbo eyin ni olorun ni bi gbogbo ti e tin gbo mi wi pe aku opin ose imiran mo ki wa wi pe aku orire nitori wi pe olorun tun da emi wa si lati tun ri ojo ti oni ni ayo ati alafia mo ki ile ise diamond eyi ti olorun nlo lati ri wi pe e n gbo ohun wa ni bi gbogbo te tin gbo ni ketekete bakan na mo ki ijo olorun ti se kerubu ati serafu ni tesiwaju eka kefa saboke ilorin eyi to wa ninu ogba ileiwe kerubu ati serafu a mo ki wa wi pe aku ise isin mo si ki gbogbo awon okan eyi ti o n se atileyin fun ise iranse yi pelu mo so wi pe ohun gbogbo eyi ti a se oni olorun yo je ki a gba ere re ni kikun e je ka gbadura baba wa ati olorun wa nipase jesu kristi oluwa ko wa oluwa darapo mo wa ohun gbogbo ti a o ko lojo ti oni oluwa je ko se aye wa ni anfani ma je ki esu ko gba kuro ni okan wa ni oruko jesu kristi oluwa wa ami ayanfe loni a fe wo koko pataki kan ninu igbagbo kristieni eyi ti a pe ni pataki eje jesu opolopo eniyan ohun lo n ko orin nipa eje jesu won fi eje jesu gba adura ṣugbọn kii ṣe gbogbo eyan lo mo agbara ati itumọ to wa ninu rẹ lati igba adamu titi de iku jesu lori agbelebu olorun ti n fi han pe lai si itaje sile ko si idariji eje ka wo ayoka wa ninu iwe peteru kini ori kini ese kejidinlogun ati ikokandinlogun oni niwon bi eyin ti mo pe a ko fi ohun ti dibaje ra yin pada bi fadaka tabi wura kuro ninu iwa asan yin ti eyin ti jogun lati odo awon baba yin bi ko se eje iyebiye bi ti odo agutan ti ko le abuku ti ko si le abawon ani eje jesu kristi hallelujah eje jesu ki se eje lasan o je eje irapada o je eje mimo o je eje isegun o je eje anu o je eje iye ayeraye a o wo awon koko bi 5 si 7 ohun ti eje jesu se fun wa iwe efesu ori kini ese ikeje efesu ori kini ese ikeje ninu re oni ninu eni ti ninu eni na ni ti a ni irapada nipa eje re irapada tumo si pe ara wa kuro ninu eru ese esu ti di opolopo eniyan o ti de won mo ese o ti de won mo iberu o ti de won mo idalebi o ti de won mo iparun ṣugbọn jesu sanwo idasile wa pelu eje re nigba ti jesu ku lori agbelebu o san gbogbo gbese ese wa ikini ni wipe eje jesu o mu irapada wa fun wa o mu irapada wa fun wa ko seni to le gbara re la nipa agbara re ko si owo tabi ise to le ra igbala eje jesu nikan lo le ra igbala ko eje agunta o le ra eje wure o le ra eje yele o le ra irubo o le ra hallelujah ikeji ni wi pe eje jesu ma nwe ese kuro o ma nwe ese kuro iwe joanu kini ori kini ese keje laye atijo e ranti wi pe a ka ninu oro olorun wi pe eje ranko oni won fi nbo ese iwe samu so wi pe oni ibuku ni fun eni ti a dari re koja re ji ti a si bo ese re mole nkan tan ba bo mole se won iwu ni eyan le wu eyan le wu sugbon eje jesu oun pare patapata ni oun pare patapata bi ese re wu ko ti po to bo ti wu ko tobi to eje na le we o ko si sun miran mo ko si leyin eje jesu eje na le so di mimo eje na le tun aye re se ewo te ba ti aso yin ba doti ti e ba fo ti e ba fo leyin fifo ki lo ma sele si yo di mimo be ni eje jesu se nfo okan eniyan mo opolopo eniyan lo nru eru ese kiri won fi ailalafia nitori won fi lo aye won nitori wipe won o mo wipe eje kan wa eyi ti o le we ese won nu kuro eyi to le we ese won nu kuro iketa eje jesu o je ona si odo olorun eje jesu o je ona si odo olorun iwe beru ori kewa iwe beru ori kewa ese kokandinlogun eje ka wo nkan to so nbe oni ara nje bi ati ni igboya lati wo inu ibi mimo nipa eje jesu eje jesu o je ipa ona si odo olorun laye atijo alufa nikan lo le wo ibi mimo ibi mimo to si wo yen ekan lodun ni ekan lodun ni elomi o to be lati wo be sugbon nigba ti jesu ku o kin so wi pe nigba ti jesu wo ori ige agbelebu aso ikele temple ya si meji iyen ni wi pe o wa fun wa ni access o fun gbogbo eyan ni access wi pe a le wo odo olorun a le wo odo olorun iyen so wi pe ona iye ti si sile fun gbogbo wa a le gbadura fun ra wa a le pe olorun ni baba wa a le wo iwaju re lai si iberu e gbo mi dada gbogbo eniyan to wa labe ohun mi o need the contractor kadura re to gba o need eni ti o be gbe adura re lo si waju olorun iwo funra re o le gbe adura re lo si waju olorun sugba kini kan ni wi pe ko to le de waju olorun eni ti e wa ti pase re goke yen ti se Jesu Kristi ti wa ti pase re gbadura o gbodo mo to ba ti mo o le raye wole o dabi wi pe won juwe ile enikan pe alagbaja bayi o ibi bayi ni ile re wa sugbon o de ile yen o wa n paradarada o mo bi ti ona wa lati wole Jesu Kristi nikan o ni ona ati otito ati iye ikerin eje Jesu so ohun rere eje Jesu so ohun rere iwe beru ori kejila ese ikerin le logun iwe beru ori kejila ese ikerin le logun o so wipe ati sodo jesu alarin na majemu titun ati si bi eje ibu won ni tin soro ohun ti o dara juti abeli lo eje abeli ohun ke fun esan esan esan esan ohun lo nke fun sugbon eje jesu ohun ke fun aanu oni nigba ti mo ba ti ri eje oni ma koja eje odagutan ni nigba yen o sugbon nisin eje omo bibi olorun ti se jesu ohun wa ni so ohun ke fun aanu ni gbogbo ibi ti esu ba fe fi eyan sun o eje omo olorun eje omo olorun so pe mo ti san gbese re o lagbara lati fi sun ati dariji o ti di eda tuntun sugbon gbo to ba ti di eda tuntun to kan pe eje jesu o kan soro lasan ni eni to ba di eda tuntun o nikan ni o le pe eje yen teje yen o sise fun now ki wa le eje jesu a mo so nibe yen eje jesu a mo ni gbogbogba a mo soro nipa alafia eje jesu a mo soro nipa idariji eje jesu a mo soro nipa iye tuntun eje jesu a mo soro nipa ife olorun hallelujah ta ba wo ifihan ori kejila ese ikokanla ifihan ori kejila ese ikokanla ohun ti eje jesu tun se ni yo eje jesu nfun wa ni isegun oni won si segun re nitori eje odo agutan na ta lo odo agutan na jesu ati nitori oro eri won won ko si feran emi won ani titi de iku so isegun wa ninu eje jesu o fun ni ni isegun gbọ mi dada awon miran tan ba fe gbadu ani ni oruko jesu ni oruko jesu ni oruko eje jesu ko si nkan to nje be ni oruko jesu ni oruko jesu ni agbara to nbe ninu eje jesu e ri wi pe oni awon eyan fi nkorin agbara nbe ninu eje jesu so nipa eje jesu yi oni asegun re nitori eje odo agutan so eje jesu o mo nsegun ese eje jesu o le segun agbara okunkun eje jesu o le segun agbara iberu eje jesu o le segun esun esu o le segun esun esu so ikarun so pe eje jesu fun wa ni isegun omo olorun o gbodo gbe aye iberu o gbodo gbe aye iberu eni to ba ti nberu o ti di eru eru o gbodo gbe aye iberu o gbodo o ko mo wi pe oni isegun ninu Kristi hallelujah ikefa oni iwe Luke ori 22 iwe Luke ori 22 ese 20 iwe Luke ori 22 ese 20 eri oro to so nibe yen eje jesu ohun lo da majemu tuntun sile ohun lo da majemu tuntun sile o so wi pe be gege leyin ounje ale o mu ago wi pe ago yi ni majemu tuntun li ti eje mi ti eje mi ti atasile fun yin so eje jesu o da majemu tuntun sile o ni eje to da majemu tuntun sile majemu atijo o da lori eje eranko to ba ti se o le je agbo ni wa muwa o le je malu o le je eyele ati be lo ti ori re ba to ba gba bakan bakan to je wi pe malu lori re gba e ti e wa yesin ka wa ni o dese ti ori re o gba malu bi meta e se orisi meta malu meta e ti e ja mo e to kere daada ka mu 300,000 meta 900 niyan o tin lo bi 1 million se ri wi pe jesu o ye ka dupe lowo re iku oro tin ba ku iye se tin ba je gbogbo re ma lo ti ko lo ibo lo ti ko lo ori agbelebu ki lo fi ko lo eje re so eje re lo da majemu titun sile ninu majemu tuntun yi awon kini kan wa ma so bi merin fun wa ikini ninu majemu tuntun ibe ni anu wa majemu atijo oju fun oju eyin fun eyin ni to ba ti fo mi loju o fo mi loju otun ma fo ti e na e di e da mi logun nu ma fo leyin sugbon ni majemu eyi ta wa ninu re lowo lowo bayi anu wa ninu re ori ofe wa ninu re ori ofe yen o la fi n gbe ile aye sugbon gbo mi mo se ori ofe yi lo mo waste ori ofe yi o mo waste e tori to ba fi waste e ti ipe ba fi dun o ti tan niyan o ko so ori ofe mi mo o elomi a mo wo pe ti ba ti ku die ti ma ku ma ronu pe wada ta lo so fun e pe wa mo gba ti wa ta lo so fun e pe o ma mo ibi ti wa ku si ta lo so fun e so eje jesu ninu majemu titun to da sile o anu wa ninu re ori ofe wa ninu re igbala wa ninu re iye aye raye o wa ninu re hallelujah jesu oni ebo pipe o ti ru and once and for all eyi to je ikeje re oni wi pe eje jesu o mo mu imularadawa ta ba wo iwe Isaiah ori 53

te ba ti wo fimu Jesu nigba ajinde e ri bo se na apere re e ma ri to ba blala ti won fi mo na to fi mo na awon daran yen awon kini kan wa lara re ti won ba ti fa moyan yo we meni yen lara won wa fa eh ton ba ti fa be yen ara eniyan faya ara eniyan faya now e wa ri wi pe bibeli so wi pe ni bayi na re so eje ton da le lara re yen o mu imulara da wa fun eje ti o da sile lara re o mu imulara da fun wa to ba lo bi kan ti won si so fun e wi pe lo pa kini kan wa se irubo wa se kini kan won tan on ni won tan oje ni ohun ti won fe je ni won wa won tan oje ni ko si irubo kankan to wa ni eyin eje Jesu ati irubo ti Jesu ti se so eje Jesu yi o le we ogbe okan re san kini damu ti o de ba o kini wahala to nla koja kini ohun ti o pa o lara e to je wipo o ti se to ri gbo nipa ina re ati mu o lara da won ti e lawon oni imo won so wipe gbogbo aisan to wa laye yi egba 39 ni won na Jesu won ni ngba ti won se research won wa ko awon aisan yen si isori 39 so ko si aisan to wu ko ma se o ti ko ti si lara un ti eje Jesu mu lara to mu kuro sugbon to ba ti si Lord of Jesu to ba ti si Lord of Jesu ko si bo se fe ri gba ko si be o se fe ri gba eje Jesu yi ani o mu imularada wa o ma ngbe ninu imularada yi eni to ti subu o ma ngbe won dide eni to ti subu o ma ngbe won dide Eni to ti farapa o man wo gbe won san. Hallelujah. Olugbo pataki eje Jesu o po ju on ta le so tan lo. Meje yi pere mo kan fe ki a kan wo ni. Eje na gege ba se so o ngbala o nwe mo o ndabobo o nsegun o mu wa sumo olorun sugbon ibere pataki ni pe se o wa lodo Jesu se o ti fi aye re fun Jesu to ba ti fi aye re fun Jesu eje yi o le sise fun e o ko le sise tori ko me Kume, mo pon mi kale, mo ni awon omo mi lolo mi yi. Sugbon tori pe mo wa lawujo ti awon eyan po si. Awon eyan yen opolopo won si n pe mi ni daddy. Mo si wo wi pe omi ti mo gbe kale yi, awon omo mi o lo to si. Se eni to lo mu cup ni bi idoti, ma gba ko ki bonu omi mi. Rara omo mi eni to ba je omo mi ti mo mo po mo ohun ti mo fe ti mo mo wi pe o mo bi mo se fe ki nkan ri o ni ma fun laye lati le bu omi yi wa sodo Jesu ma se duro loro re lo ti fona wa so wa sodo re gba Jesu ni Oluwa ati olugbalare re

0: One major thing oni wipe eje yi o lo se iwenu mo ese wa. So to ba ti faye re fu Jesu ese re o ti di wiwe mo o lo to n ba won korin awe o ninu ejo odo agutan iwa agbekele ore ofe re o n ba won ko o n ba won jo si lo to sugbon gbo to ba ti si lodo Jesu ko si bi eje yi se fe wo agbara nbe nu eje Jesu agbara nbe nu eje Jesu mo gbadura wi pe eje yi ko ni ja sasan lori enikokan bi a se tun gbo loni mo gbadura wi pe aye wa yo ni itumo ni oruko Jesu Christi oluwa wa ami olorun alagbara nla adupe lowo yin o fun anu ati ore ofe olorun gbo pe wa olorun gba yin wa oluwa eje re eyi to ta sile fun wa ni ori oke kafari mo je ko ja sasan lori enikeni wa ni oruko Jesu Christi oluwa ati olugbala wa ami ami ami loruko Jesu
1: Anu ati ori ofe lati ngbo lati ijo kerebu ati rafu oni tesiwaju eka kefa e pade wa lose to nbo ni akoko kan na lori ikanni fun ibere igbaniyanju tabi adura e pe sori ero ibanisoro yi 09059688261 bakan na e le darapo mo wa ni ile ijosin wa to wa ninu ogba si anes college taboke ilorin ni gbogbo ojo isinmi ni agogo mewa owuro ayo la o fi pade lose to nbo ayo ni o

0: kí o se gbagbe e wa ja pada lo sinu we luku yen ori keje ati sisu 39 e ja
1: wo farisi kan si ro ki o wa ba ohun jeun
0: won so
1: wa ile farisi na lo
0: yesu wa wole farisi yen lo
1: o si joko lati jeun
0: o joko lati
1: jeun kiyesi
0: kiyesi
1: obirin kan wa ni ilu na
0: obirin kan wa nlu
1: yen eni tin se elese
0: en tin se elese
1: nigba ti o mo pe yesu joko nje
0: maria magdalene ninu eni ti yesu ti to ti gbala to ti to di le emi yesu meje ku ninu ninu aye eh
1: o mu oruba alabasta roro
0: mu
1: wa
0: ororo to won
1: o si duro ti ti leba ese re leyin o sokun o si bere si fi omi je we li ese o si n fi run ori re na
0: ese kele lewa ma
1: 38 o si n fi enu ko li ese o si n fi ororo kun wa nigba ti farisi ti o pe si ri o wi ninu ara re pe okunrin yi ba se woli iba meni ati ru eni ti obirin yi se ti fi owo kan nitori elese ni
0: e ka sun
1: Yesu si down wi fun pe Simoni mo ni ohun kan so fun o o si down wi pe oluko ni ma wi onigbese kan wa ti o wa ti o ni ajigbese meji
0: Maria more to se fun o mo pe ore mo ni gbagbe ni ko gbagbe o wa ki mo le se ki mo le fi san ore yi o wa lo mu ohun elo yebiye ororo yebiye o da si lara o tun fi irun re nu o tun fi ri re nu
1: o ni gbese kan wa ti o ni ajigbese meji okan je ni 500
0: owo ile yesu salaye fun
1: ekeji si je ni 50 nigba ti won ko si ni ti won san o dari ja awon mejeji
0: haleluya
1: ogo
0: olore ti o se gbagbe arakunrin so ti gbagbe ore ti yesu si o o mo gba okan re la o kun tori ese re so ti wa gbagbe to ba gbagbe o se tun jewo Jesu ko tun wonu ese lo to tun wonu nkan buruku lo obirin yi gbogbo to ni lo na fun jenisi yi so ti gbagbe olore re Jesu to si olore to kun tori ese re so ti e ri ti e ro mo so ti e lo sosi mo so ti e gbadua mo so ti gadu church lo won ti e won na wa wo se ese lo ye ko fi san fun nigba to gba o latan wo to je nkan kan boya lagbaro lo nse boya oko lo gba wa o wa o gba okan re la o wa da o lari o da o lola so o wa so dipo pe ko wa ko san fun o fi ese san fun o da lagbere odo ni pansaga odi o da laisoto o ti eyin mo ta ba pe program ni source o ni lo ba pe soji o ni lo dipo ko lo soji wa lo meeting ni adugo wa lo meeting ni club re wa lo meeting idile re lo lo alagbasi ni o pastor ni o deacon ni o olore to ti gbagbe olore mo ni gbagbe yen e to gba okan re la to ra okan re pa okan ja aye ti e na ni se bi jo ni gba to gbagbo o mo mu ti mo o ti padanu o ti mi mu bayi o so pe aye la se ka to so mu so ti gbagbe olore mo ni gbagbe e so ti gbagbe olore e olore ti o ye ko gbagbe so ti gbagbe e ise sin yen o re ko jangbon ko na jangjan mo o jewo Jesu loluwa to lugbala re mo oju re nti o o le soro Jesu fe lomi oju re ti nti o olore mo ni gbagbe so ti gbagbe re bayi so na ti po si olore so na ti po gba okan la ki lo fi san fun owo re o mo le na fun ini re o mo le na fun ta ba wo ororo ti obirin gba le ese Jesu gba yen ororo yebiye ni olore mo ni gbagbe wo to ti gba Jesu bo to n ba soro ba yen o ye ko gbagbe Jesu so o ti yaju baba pastor wo na mo bi ta ti mu o ti de bi to ga bayi so na ti ori re mo idi to fi se to n se se do pe o ti bara re nu se yen mo la ti de ibo ti de o ti gba aye to ye ki Jesu wa nu okan re

pẹrin lo ni gbo efan lo lodo kini un lo lajo a je pe ka ma kira wa wi pe tu kasan ne bi ki bi laye kaye egede ti lo nfani a ti ma be leti kan ni gbo nsa e feye e kan ni to duro kokoro ko to duro kakaraka ti o ga tan e kan ni ti nbe loke tete tabili awon aye gbangboro aye o ki nso ma se awon kan bi mi pe kini won papa bi amadi gagaga ni won papa bi o omo iya mi o si lewo o si number mo o ya so yo logo logo logo eyin temi de gbon pa de mo bi nkan se nlo eyin lagboro idaraya o ye tu fa kale si na bi ki bi te ba ti lanfani a ti duro si eyin lo so tuni se ble bi ko mo tu ba ma para lori paramija ro chalaye rebeta de ga bi nkan se lo eyin temi re trabaye na na mi ro yin re daraya to duro kokoro ko duro kakraka ti o gata o ya laite ti lai wararo to ko gbogbo awon sabe mi se ma won mo ojo mi dajo ma metoto ni wa to ma video ti gbogbo ma fi kan se bere la todo number 1 ti alapa bi agbara ta je gbogbo bright broadcasting limited ba mi mo sino special apostle awotuye mi igbo ko yin ba mi o yo lo kan na mi to duro kokoro ko duro kakraka alagba michael abi odo olare waju ma o ma se sako bako bala la o ya mo ri embe oduro re awon ti ma se star niyan o ya gbo mi dada abi odo akiwu mi a jo nbe lapa bi ni o ya bi u baba abeje pilot mi to gayata awon ti de gona o ni bo je poka poka o ya awon engineer ele ti bond ti lo so tuni engineer abela bolarin mori embe awon ti ma se sako bako bala la engineer victor adeoye a jo nbe lapa bi ni awon ti blues awon ti bu alabulo awon elaburu tema e wa de yemi awon ti balabulo niyan awon elaburu won ja won fowo jari eyan losan e won gba mi alayo kokan pelu iko agbabolu liverpool oro nba nbe yen ki ti de o de gbagbagba olare wajo ye wole eya gagaga la kete to mi ta jo duro sapa bi eyan losan tuni o ya wara kasi ni mo mo fulani ndagba eyan fufu lele ni mo mo ko sara sawama barbecue hey, ma pizza, inya gagaga la wama agboronje. Ayode jayo la no kote mi. E wise fuck, Mr. Lagasi Kali. Awa Tony Joshua, inya me weda. E nyinti mi le wakpa nukpa mako. Teni le somi la ni gugba wakoroyi. Akaroyi, e rrrre daraya. E de yo ba jakwambili. Ajo lo lo ba lo poribe. Yo lo ba jumansu. Oya ma lo sule. Temble biko, emi go sulori lambayen. Mo fi su sapa waju lowo kala gasikale o ye yan.

jẹ niyan e na ti wi pe awon iko gbogbo eleti won lanfani lati kopa eyan e bi DJ Super Four yen awon mererin olori ti ba se o se won ti ni igbega lo sinu idije league apekuta ti le wa Nigeria Nigeria Premier Football League niyan awon iko mererin yen o ya se ki en tu gbe si yin leti e ba le da mo ko ma ba da ba mo iko agba ballu sport Lagos Inter Lagos e mo doma United ati Rechabi awon iko agba ballu mererin yen won ti de ipele league agbokuta eyan ti le Nigeria gaga gaga niyan awon meteta tu won ku yen

million naira wo ro je je ni ya lagba be o be jo de mani gbe de be mo ti je beta o gbe body kuro me o ye jo sare lo wo e tori pe enu league agbo kuta ti le wa nigeria lo po se to ba wa di lola ni tomorrow gogogo alare yo ju agba e ko gbe kanu toncho yo koju toncho kankana yo ma koju kankana eyan ni mazde 37 ifese won se eleketa din ni ogoji wo waye to ba di lola ni tomorrow won se lanfani lati koju ara won sire o mani

yẹ welcome ojo ojo karundinlogbon oṣu keje ko to di pe yo lafani lati ma gbinaya yo ma lo loni sererere werere bi a se kowe re ba kan na enu ipa gba bolu ti super falcons yen ene to je oluko ni won mo so nipa justin madugo alaye ti soro jalaye ile egbo se modi o fi je wi pe ipa gba bolu super falcons won fi gba ifese won se olore sore lati igba yi wa o ni ko se lori pe kire awon ipa gba bolu orile de ti won kan si wi pe je gba ifese won se olore sore o ni gbogbo won ni won adanwo o ni pupo awon ti nbe ni ile europe ti won kan si to ja wi pe won ati e fe won fe gba ballu pelu won to ni di abakun yen ni yen o o fi fa awon ofin lanfani lati gba ifese won so olore sore o ni cheri opolopo awon iko orile de ti nbe ni ile europe yen to ja wi pe awon iko orile de ti nbe ni ile europe na awon fe koju oni so dia for idigagagan yen ko bi je wi pe won fi lanfani iye lati gba ifese won so olore sore kan iye friendly man saaju ifese won se DJ ife ye ati le adulawo to je tawon obirin gege bi alaye yen se soro yen salaye nbe emi jayin temi lo ni fere jogi o da papapa ejo tun kuro lagba be yen eyin temi te nbe lojo pa ye lu jara yen o ti ri yin lagba be mi gbo ku yen edamu e yojo e foro e gede rupa na ayo pada teme yen o nbo lodo ti yin e wa lu yin logo enu o pe tubo ma mule eje ko lo fa ngoro aye eje kori mi gbo kori mi wo kaakiri ti butu ro ile agbalaye bo ba se nwojo pa ye lu jara yen bo ba ti ja si nkan bi meta lo ma lanfani lati ba mi se omo iya mi la koko o ma ba nkoko bo o ma ba nbo ko lo fa o ma ba like gagagan ni yen o leyin na ma ba nbo logologun ba nbo logbologbon bo si asia je ko lo fa ngboro aye leyin na o wa je ko wa report location ibi to ka e ma aye kaye ibi to lanfani lati ma wa eya loso tuni o da ipa gba bolu to n ba tu omo iya mi ko sa pa abe yen le ju be lo ya ma mu le je ko lo fa gan o le mu bi 100 le esu emi se yan le ju be lo o da pa pa pa e je n lo sinu iko gba bolu falconet orile de wa nigeria eyen awon gba bolu lobirin to jori won be laarin ogodun la be oluko ni o si saduku lowo ta wa yi won tin be lorile de wore orile de malawi ni ebe ti won ti gba igbese keji ifese won se olorun ifese won se ko mese yota lo laya eyan bu ife ye agbaye

ti won jawo olubori pelu ami ayo meji seyo kan eyan nile wa Nigeria nbi igbese keji o gagaga ni won fe lo gba lori lede Malawi loni o ja wi pe o si saduku o ti soro jalaye o ni eni o baku ni o baku eni o baku ni o ku o ni tori pe won o sere Moscow o ni koja lori lede Malawi ta won duro si lowo ti won wa yi

la teacher o ti soro salaye o lewon ma ko bo nigeria o lo ke o to ba so be sha to ba ni po e ma ko bo nigeria sugba e mo wi pe o gbodo mo wi pe e ma e gbodo ni 3 goals nitori pa ti koko fun yin 2 goals tele e ga bi oro se lo niyan o ja yin temi lo ni veran joge o ye ja gbe body kuro la pa be yan ta ma ka wi sapa waju ta lo sodo awon agba bolu o jo mo bibi le wa nigeria se nbe lo kini le okiri awon ele ti nbe nle la gba bi mi sare lanfani lati gbe sumo yin leti owo ta wa yin ene to je olukọ ni iko agba bolu Fulham eyan Marco Silva o ti soro salaye e mo pe Fulham pelu Bournemouth won gba bolu lowo ta wa e ba wa wo o si tare o si ade ari gbogbo mu omo ile wa Nigeria Alex Iwobi Alex Osuobi Iwobi eyan nbe Marco Silva o ti soro salaye o ni idi abajo ti ofisi nbe ko se lori pe kire hamstring injury ele to ni eyan lojo oni oni di gagagan niyan o je wipo omo ologo yen o fi lanfani lati ma be o eyan lori papa je te ba gbagbe lose to koja nipa tawon ati ko agba bolu Arsenal se won koju ara won ko si nbe na nitori pe ifese won se saju ele ti won gba lose to koja yen ta ko ipo agba bolu Brentford won Alex Iwobi o ti ni injury loni bayi o tun lanfani lati gba bolu o je je gagagan niyan o da mo gbe body kuro nbe o dodo senior man eleji ihanacho ne kare to tin gboriyin iyan fukelechi iyan lecho agboja gba bolu ngba kana wipa gba bolu seti iyan John Acton o lo ngboriyin fukelechi iyan laso lori pari biribi eletoko enu ipa gba bolu seti lori le de Scotland niyan ebe ti won ti lanfani lati fakoyo be won se bebe yato si bebe o ni gbenu so kuro lori kelechi iyan laso o ni ba bi fi tegan kun ta ba tu yo tegan kuro nbe o lo ma yan se dada o se dada o eyan ninu iko agba bolu satic e je bi nkan se lo lapa be yen o le me ja yin temi beta o gba be olukọ ni iko agba bolu all city o so nipa saji Djakovic saji the Djakovic o ti juwe Victor James Osimhen agba bolu omo bibi ile wa Nigeria gege bi dukia ele to se ye

ta igba bọlu ta wa e o ti ni 13 goals eh 13 goals pẹlu amiran lọwọ marun nenu fese won se mokale ni ogo enye ninu idije league orile de wore orile de ti talk niyan fun iko agba bọlu ti galatasaray oro je je niyan ko bejo de o ti gbe body kuro nbe o ye ja ma lo sile okere eyin temi te nbe lojo opo yen o ya kola wole join awon ti Manchester United lati chao oni first time to ndara po mo wa ni ori elagba be mi gboko e oye ni yiseye thank you very much mori enbe susu musubaudin mori enbe lagba be na gboko e o damo we de papapa awon update ti nbe le asare lanfani lati gbe sira wa leti e je bi nkan se lo ne tori pa laro ti nju agba eyan kaakiri ile europe lowo ja wa ni je royin ma iko agba bolu liverpool de ma iko agba bolu chelsea omi alayo kokan oni won ti gba won so kon gani gani oba makin kutukutu oba agbo e ton tuma si wepe chelsea ati no fese won se meje seyin bayi won jawo olubori kokan e tori pe efa ti won gba seyin won subu yakata jewo ese ni ropa lele won ta ome okay all right e pele o eyin ti balabulu eyin ti laburu o ya gba mi dada ba mi abdul rashid ade labuja gaba gbogbo chelsea ba jegun le le lorin ori alapa be mi gboko e eyin ti chelsea te duro ti pan iyan sapa ti be yen ori yin be o ya gba gbagba 26 minutes of play o ti lo laarin ko agba bolu brighton and overborn de ma ko agba bolu wo fati meji sodo o ni ko agba bolu brighton de won fi tan na ya soju ko agba bolu wo fati lowo lowo ba je nsoro fula pelu bomos awon gba odo odo laarin ara won 27 minutes of play ti lo laarin won akan na sandala pelu manchester ko ba ko ba lala eyin ti mayu eji ni ara fe la bolarin ore nbe ebe Dr. Ololade lati ni ijo fodba jijo eyan ni gbogbo suru lere nle lorin

to location ipa gba bọlu to n ba to mama ya mi je ki ma ba kona ma ba mu gbogbo ele ni rogulogo ke kori mi gbo kori mi wo ka kiri tubuturo ile agbalaye ba mi susi boko lo fa o de gusu ko de worun o dari wa o de gbogbo ile kele o jopo facebook yen e wise sport update ni o le fi darapo mo me o ya mo ti re nbe ajasa awon ti le badan niyan ipa

kafọran won le obi ti won tin se igbaradi e si mo pe ise nla nla ni iye fun ipo agbabolu kan lati lo ma dogbon mo bi awon iko agbabolu ti won je orogun ti won jo fe play papa julo bi 72 hours si time ton ma fi play e mo pe ijiya nla ni pe iko agbabolu kan wa lo n dogbon o lo video awon alatako o lo n wo bi won se nse tactics o lo wo bi won se nse practice

lo oro kilani ba pe nbe nbe oro chairmani te ma fe di ko vadi o yen na nbe nbe oda won si ni fe se won se lola e classico won ni lola laarin real madrid ati barcelona ile barcelona si won ni won lo ti awon royin o wa bi ansi flick to je oluko ni ko agba ballu barcelona nipa laye pelu bi nkan se nsele laarin awon royin ogun eyi alatako eyi lo le so o le fi mi le oje o ni I don't have anything to say o ni tori pe mi po close o ni jugba ola le to mo boya mo ma ni nkan so abi mi ni nkan so nipa ta ba gba ifeso wa se wa tan o loke alright oku si wahala o da ninu ipa gba bọlu ti Real Madrid yen ti kuku gbe yin de be tan yanyan lori gbasgbo si laarin Tchouameni pelu Federico Valverde won ti ni pe kan lo so wo toran 500,000 euros won ni ki kokon nu won kan lo so o yeda won tun ni pe kan lo tora foriji won mo pe gbasgbo yen o di pe an fura wa ni moro soto an fura wa lese loju yen kilo to be lori eleyi won ti ni pe ki won lo san 500,000 euros eni kokon won ni won si to toro aforiji ogba be lori oro kini ani bapi awon kan bere pe ibo lo de duro oda awon ololufe ko agba bo lori amadi

0: ati n gbiyanju ati pe baba wa sori eto bayi e je ka ma wo ta ba ti lori ofe ati le pe ati mo network mo le bayi o ya ka wa wonu eto lo na loku bayi e ma gbagbe wi pe ikoni diamond 887 fm ibe na le wa eto te n gbo o na la n pe ni kilo fin so lori ikoni diamond 887 fm hello barista hello barista
1: hello
0: baba o e seun gidi gan ni sai ka bo sori eto yes sir awon nigeria ti n gbo yin bayi e kokko ki won na to da bo ti tojo meta la ti gbo yin gba sori eto
1: mo ki ni gbo awa ara ile ti a ma n ti teki si eto kilo fin wi a ku igbadun
0: opin ose
1: a dara fun wa o
0: e seun baba ko ni baje fun e si ku idanileko te fun wa na ni ose to koja na ko ni baje lagbara olohun e barista ni papapa sa ni papapa e je ka wo oro ta fe pekelu lojo toni igba ta roro kan won gboro na jade ni to ro dabi pe won ni awon eyan to ba dabi pe ari bi a se ma se kankan die die a kin da iwa ta le pe ni iwa odaran mo si iwa ti o jabi pe ifomo niyan se o fe mehen laarin ibe yen won si wa ni pe ti nkan mi ba sele won ni ah iru ejo eko ye ke gbe lo soda awon olopa o ah odan agbofinro ko lo ye ke gbe ru awon ejo ilo oda awon civil defense abi dss abi awon mi to je pe awon ofin na ti fun wa ni o ti fun won ni agbara lati le se itumo awon ofin na ati lati le fi ifiya jeni siru apa awon kan to ba sele be sugbon je ka wo ta ba so nipa wa odaran ki la npe ni wa odaran
1: iwa odaran je iwa ti eniyan wu wa ti ki se iwa omoluwa ki gege bi osu ti se la kale ni orilẹ-ede amẹ́ríkà ní apá ìwọ oòrùn sí tí a ń pè north the northern part of the country òfin tí òfin gbé kalẹ̀ nípa ìwà ọ̀daràn òní tí a ń pè ní penal code law ní ìsàlẹ̀ ọya ní south òfin títí wọn tó jẹ mọ́ nípa ìwà ọ̀daràn òní a ń pè ní criminal criminal act criminal code la n pe won so iyatọ die die na ti ni o wa nbe ohun ti ofin mejeji si n so na ni pe eyan ti o ba hu iwa ọdaran iwa pale ni o jale ni o paniyan ni o gbe information false information ti o correct ni o lo criminal charm ni awon okun ti o se pe o le ba ti eniyan je abi nkankan be ti won ti ba lowo re awon iru ta le pe ni wodaran ni leyin yen boya awon eyan se o hu wa ibaje nipa ipo ka fi si ni inu ijoba abi ni arin ilu iru awon yen o ni awon EFCC act òfin tó jẹ mọ à ń kówó jẹ ni aṣọwó ìlú báṣubàṣu ìyẹn òun là kalẹ̀ then ìròmí náà tún wà tó jẹ specialized agency bẹ́ẹ̀ ni irú ICPC náà òun náà ní òfin tó jẹ mọ ìwà ọ̀daràn ní kúkúrú ìwà tí kò bá ti bá ìlànà tí òfin gbé kalẹ̀ ní ìwà tó jẹ́ bí ìwà ipá àbí wà apànìyàn ni àbí wà jàǹdùkú ni àbí wà dàlúrú ni òun ni a lè pè ní ìwà ọ̀daràn ẹlẹ́kejì yìí tó wá tẹ̀lé òun tí ì ṣe ti ìwà ọ̀daràn bẹ́ẹ̀ tó ṣe pé a lè pè ní bí civil matters that is pé àwọn ìwà ọ̀yàn mi jẹ o gbowó lọ́wọ́ mi mo fẹ́ rajà lọ́wọ́ rẹ̀ bí contract ṣùgbọ́n o gbowó kò supply ọjà pé àbí bóyá
0: mo ní ilẹ̀ bí a ṣe má ṣe kan láàrin ara wa
1: síra wa àwọn aṣomọ́ṣe míì tí ò mú ìlànà ọ̀daràn dání àwọn yẹn la lè pè ní ìwà tí yìí ṣe ìwà ọ̀daràn.
0: ẹṣeun baba ko ni baje fun eje ka tun wa yanana e ka tun na pa na ye die die si eje ka wo dada iru ejo to ba dabi pe eyan kan won impersonate yan oyan ti o nkan ti o je o so pe wo ni o ko ti o nse ti o so pe wo ni o wa fi lu yan jibiti iru bo la le dari iru ejo be si
1: iye na iwo daran ni ewu iwa kan ni jibiti abi ke yan bi a won ti o lo ti se titi e fun bi apere ki eyan kan ma ko mo je agbofinro o pere alagbofinro abi eyan kan ki se lawyer o pere ni lawyer eyan kan isa dajo o pere ladajo iwa odaran criminal case o ni e a court ti o si le gbo a court so le gbo ko pere la area court
0: that area court okay
1: a court bile won ni agbara lati gbo awon iwa odaran die die ki se mu iwa odaran
0: die die
1: aniyan ni si ni agbogan ni awon court bile o le gbo yen
0: okay
1: lori o ba mi loruko je ba loruko je abi o pere eni ti o je iru awon court bile ba ile gbo leyin yen awon ile ejo magistrate awon na le gbo iru iwa odaran be
0: then
1: yi ti ko ba ti wa nse pe boya o iwa odaran ye gagan bi apaniyan abi aba idan lowo re ti ko ni license awon ile ejo giga
0: iyan ti serious o high court
1: lo le gbo iru imaran be abi lo le gbo iru ejo be fun awon ile ejo kekeke yada court bile ni abi magistrate ni fun won ni afẹ labi ofin lati wo iru ejo be awon ejo ti won le gbo o wa limited ni when it comes to criminal matter
0: okay ko ni baje fun yin barrister ko ni baje emi na se ni koko ni ko le ja pe ka tun kora wa leko lori iru awon ejo kankan ti a le dari si bi toto ati to ye to e ka da si o na awon kan to sele asi ni opolopo awon eyan na ton se kini ton ta wa lolobo lori awon kankan awon mi na bere pe nkan ba sele ma ti kankan si fe be lomi pe e wa se mo je bi barrister ni o je bi barrister ni sugbon ogbon ta ma da si na pe awon ibere yi ti e fe ka awon eyan kan se kini koko yin leko le lori emi ati sibi to ye ko to si ta ba nso nipa iwa boya threat to life or threat or yes it yes konda kukulaja moyan lati fe reyan je ele kin se for death and sin boya ka kon fe fi reyan kan je fun nkankan fun apere boya ari eyan kan to ni bi boya bi foran eyan kan lowo boya bi foran ihoho eyan kan lowo o wa fe keyan yen o wa fe keni yen ko se nkan kan iyen wa ni ohun o le se o wa ni so mo pe foran o wa lowo mi ti en wa pe owo e lo wa delete en ni ra won le delete o kini kan ra nkan be yen o to wa so pe okay o fe kin delete abi o ya se nkan ti mo fe ko oya ma se ki n se pe o n se lati fe gba mi eyan yen so wo fe ma take advantage boya lati fi gba owo abi ru nkan mi lowo ru victim yen e je ka wo barrister bawo la se le se
1: sani eru yen ona meji lo pese
0: e seun baba
1: ona koko ni pe eru eyan ti o n dokoko laja mo eni keji lori pe o fe rege boya o fe gboro lowo re
0: ayawa
1: niyan o pe si iwa odaran na ni iwa odaran yen o tu ko ona keji to wa pin si ni pe eru eni be iru eni ton dokoko laja mo ti agbara ba ka eni ton dokoko laja mo ki o se si ejo meji o lo le pe iru eni be
0: ejo meji
1: criminal case ati to pe civil case
0: wow criminal case and civil case okay
1: labaja bye o dokoko laja mo mi lati le fi gba owo lowo mi o blackmail mi
0: blackmail
1: mo fe ki ile ejo kan ba mi gba owo tanran lowo re
0: le
1: le ki ti ko ja criminal aspect ni pe mo fe ki ile ejo kan se idajo kan fi iya to je to ni abe ofin so on mo fi so pe ona meji
0: lo pin si
1: lo pin si be iya le iya le institute cases meji simultaneously you institute criminal case as well as civil matter against such a person
0: iyan gbogbo pon ni o
1: to ba je pe be check to life ni
0: Jurisdiction
1: lati gbo iru ejo be
0: okay
1: ah lagaga to check la o so pe won pa mi o so iye ile ejo giga o ni o lafe ati gbo sugar o dunku la jama mi o hale mo mi intimidation court wi bile ati court magistrate won le gbo iye na won bo so saju ejo meji
0: ti
1: we ba dunku la jama ti o se pe boya o ni asiri re nla kan lowo to fe bi pa loruko je lati gba owo lowo re
0: okay that's good e seun baba koni baje barista mo ti dupe lodo olohun ati owo eyin na papa julo ti e ba wa nfogbon se gbogbo re na ko le je pe ki gbogbo re le okun tori iseju die ta ni lori eto fun ti toni e je ka tun sare se bayi emi kan tu fe fi yen fi se bi alafi bo ni o fa won to ba ngbo wa na kon le mo ohun to to ati to ye e je ka wo sa se a le so wi pe teyan ba fe ni lawyer to fe gba lawyer kini igbese ti o iru oni ton be le se to won ma so pe ah lawyer gbe wa expensive eyan o gbudo lowo to wo ko to di po na le ni lawyer o e je ka sare wo ogbon wa bi ilana wo ni a le tele lati le so pe ka na ti e ni agbejoro ti wa
1: ilana wa
0: all right
1: lati le ni agbejoro

0: ya family ni abi lawyer le se mi ko se pe gbogbo ti o ba ti suyo to ba je mo ita ona fi oni o ma to mi sona se mo te yara le ndo ti mo so dada
1: wa ma gbo
0: lawyer yi o oni o ma to mi sona lori o to ba suyo yala lori family mi ni o yala lori ti se mi ni o yo ma so mi ni legal opinion but iye ya ko si pe ah mo lejo ni bikan o mo fe pe yan lejo eni yo sanwo fun agbejoro yen ṣugbọn to ba je pe ru internship yen ni ododun o le agbejoro ma n saba gba owo internship ya lawyer mi leni gbogbo to ba suyo to ba je mo igbesi aye mi to je mo
1: bi se tabi igbesi to ba fe gbe
0: won fe talk and do mi oni o la mi loye oni o to mi so na iyen owo ododun oni lawyer mi yen la n pe ni internship.
1: Okay.
0: That's why I just say, you know, shit here. Hey, and so bad. I get jolly. So we go there. It's a retainer. So retain as a I get jolly. Hey, ah, one more thing. Let go. We stand in defense. We fight in defense. You have to see who are doing. So can follow your full internship. You can win a lot for me. Abiyala. Mo fẹ ki lawyer ko tẹle mi lo boya AGM meeting ti mo ni pẹlu company ni yo sawo ọtọ fun lawyer yato fun owo retainership.
1: Okay.
0: So iyato die die wa nbe. Iyato die die o wa nbe. Se mo pe yo ba so pe ọtọ ni kini kan ọtọ ni tolu ọtọ ni tolu ọtọ ni tolu wo. So ohun to sele laye abẹ yen niyan.
1: Ah o ti ti wa ye wa ba o ti wa da be na. O ti wa da be ko ni baje fun yin barista e seun gidi kan tori akoko to tin ko an papa marabe na ti mo pe opolopo awon ton gba lori eto fun tite ninu won tin di ogbon meji meta mu lori eto fun tito ni papa julo ise wa ni ba ti mo nse gbogbo ojo saturday re lati kora wa leko lati le mo ohun to fi nso e sugbon ko to di pe a ma fi barista wa le pe ke ma lo lori eto fun tito ni nje se ni bi afikun kan abi ayokuro te ni fun bi iseju kan ko to di pe a ma gafara lori eto
0: afekun ti mo ni ni pe se ri awon eyan wa eyin te ye ngbo wa nile e ma mo ni impression pe agbejoro owo agbejoro ti po ju e ba ni isuna kan nipa ilana ofi mo tun ma nso lori eto ina dada awon ni agency kokan wa ti ijeba gbe kale ti ele approach won ti wo ni gbowo lowo yin eru office of public defender eru legal aid council and the office to wan lo ni didi te ba so pa se won lo gbogbo ohun te ba nfe kan se fun yin won se fun yin lo fe ki so pe koda ni so e so si ni legal aid council gan to di agbejoro ni na ma nse team to ni gbowo e ba gbe ke ni sa ma nse yen la nse ni pro bono la ma nse pe eme ejo te ba ni te ba ti gbowo pro bono ni yen ko to e kan se gege bi informa ni yan se lati ran eru eni be lo tori ki so gbogbo awon ti won ba nla sakun isoro kan koja bi omiran na ni o lowo ti won fi gba agbejoro. So e je ki yan ko yi awon eyan wa nile pe ki se pe gbogbo
1: ejo
0: o na ni laya o ma gbowo lowo yin.
1: All right, Shonza. Sir. Awon fun bi e te so ipo fun bi ti legal aid council yen. Ibo na le lo.
0: Ta ba lo si governor's office.
1: Okay.
0: Ni abadu pelu we ni lo ni Cambridge legal aid council abi office of public defender. Office of public defender. Ati legal aid council. Awon lawyer wa nbe. To se pe ijoba kun ojo lati ma ran awon ara ilu lowo awon ara ilu ti o ba ho lowo hori awon ara ilu ti o ba lowo lowo. So kun ta won wa fun niyan.
1: All right, e seun baba barista Bisi Adedayo. Ah koni baje fun yin sa o koni baje fun yin sa o e seun gidi gan e si ku gbogbo igba to je pe ta ba se nke pe yin bayi na le ma je igba mi gan e wa te ba se pe ah o da bi pe nkan tun owo yin tun kun die oya precious afolabi oya now pe mi now ka ba won eyan soro gbogbo igba na ta si nke pe yin na la si ri pe to e nje wa lai gbowo fun yin lai gbe kankan fun ife ina ni ati ife awon omo eyan te ni lokan koni baje fun yin baba o lagba lo gege bi adura temi na ni se ejo da si o lagbaro la adura temi no re bari

ó ti yẹn dada lapa bi ta wa sa ri pa ti dokan ogbon kan si bi meji sa ti dimo lori eto fun ti toni ba o le fi le ba o le fi o class ni abi e se ti da won kokan mu o ti yeyin ko ni bajejo lagbara olorun oba o kere o to bi isoro abi idamu abi wahala lagbara olorun ko ni se kini ko ni wole to wa wa tori ngba mi na era won mi elomi o kan joko ba idamu akan wa ba lori joko ah olorun oba o o ma ni se ti wa be on lagbara olorun ra temi na re ta ma fi kase eto fun ti toni pressures afolabi on lo ko temi fresh ba bao yigi yaga yaga yigi yaga e seun ko ni baje fun gbogbo yin pata te se kini te gbianju lati gbo wa lori eto fun ti toni je ka tun fi ipade wa sose to nbo lagbara olorun to ba ti diru ago merin abo ina latun lafani lati gbadun wa dada lori eto ki lo Fee, so.

0: ekuro le asiku yo tomi opin ose saju egba won koko to wa ninu iroyin na ajo EFCC kede minister foro omoniyan teleri faruku gege bi eni ti won wa o atiku ti setan lati tepepe form lati dije dupo are labe pepe gbe osilu ADC lojo aje Egbe Oselu Nigeria Democratic Congress itari ticket ipo are egbe oselu ohun fun todun 2027 si ekun gusu Igbimo to mojuto irin ajo awon alalaji nipile Kwara pari eto kiko abala to gbeyin awon irin ajo na fun irin ajo aji fun todun 2026 Ile okire ile Iran ni ko ti fesi si abo ohun adehun alalafia eyi ti ile America daba o lagban iroyin amuludun ile ise olopa afikile ofin gbe baba ile mo bayewo lori esun itabuku eni lagban iroyin ere daraya iko agbobolu Chelsea pari ifese wonse pelu iko Liverpool pelu ami ayo oyo kokan ni papa isere Anfield aseun bi ese ntati siwa iroyin kakri agbaye lamude lati kan igbohun safefe diamond 88.7 fm ilorin olanri waju oyewole ni oniroyin yin ekunrada iroyin na nbo wa leyin idanuduro ranpe yi
1: ni gbogbo igba la ma nro wi pe baye ni ipenija to nkoju eda ma mu ni ke
2: Alright, it is so me, but wait, it is so me, kwaye mi mo, ke to mo fe se
1: be. Ṣugbọn oju aye, o tun le fi ni han bayi. Ma se ma ro wi pe awon eniyan ko ni isoro nitori pe won rerin, won si yege nu ni gbogbo igba. Eni kokan lo ni ohun to nla koja labenu. Kaloku la bi ti e lara. Ma bere alaafia awon ore re, si ma se dada si gbogbo eniyan.
3: Imoro yin lo nde se ti gboyin lati ikani diamond 88.7 ilorin
4: iroyin iroyin iroyin iroyin iroyin iroyin iroyin iroyin
5: iroyin ekunrere
4: lati le ise
5: diamond fm

0: Eka bo pada iroyin na re le kunrere bere lati le wa Nigeria. Ajo amunimoda ni le wa EFCC ti kede minister foro money tele ri o Sadia Umar Farouk gege bi eni ti won wa o lori esun lile di apopo wo daran ati lo ipo ti mo esun gbigbe owo ilu boko bomi lo. Ajo amunimoda ohun lo fi atejade anwa ohun lede lori ati aye lujara re lojo Saturday tin sojo abameta o pelu alaye pe minister tele ri ohun ni won wa latari eto iwadi kan to nlo lowo o ninu atejade eyi ti adari eka iroyin ohun ilu koro lajo na arakunrin dele oye wale filede ajo ohun ro gbugbu araalu to ba mo nkun nipa ibi ti minister tele ri ohun ba wa lati jo jare kan si ajo na ni kia kia ninu iroyin mirewe igba keje are le wa tele ri Alhaji Atiku Abubakar ti setan lati tepepe form lati fi fehan lojina ati dije dupo are ni secretariat apapo egbe oselu African Democratic Congress ADC to nbe nilu Abuja lojo aje to nbo eyi ti se ojo kokanla osu karun saju eto idibo are to nbo lodun 2027 ninu atejade kan eyi to fi lede gamboro lojo Saturday o egbe oselu ADC fidi re mule pe Atiku lo ti sanwo fun gbigba form lati dije dupo na ti egbe oselu ohun tun se afikun re pe igbarade nlo lowo o lori ayeye yiyonda form ohun ni pere o fun nilo Abuja pelu itoka si igbese na gege bi eyi ti inu egbe oselu na do si o ewe ikangun eyi ti nafiu bala leyi to ndari e legbe oselu ADC ti kesi ikangun eyi ti David Mark ndari lati sewele igbese ti ta form lowo yi titi digba ti won yo fi gbo abajade idajo lori ejo to nbe ni waju ile ejo giga to je ti ijoba apapo leyi to nbe nilu Abuja. Egbe oselu Nigerian Democratic Congress NDC lojo Saturday ti tari ticket fun ipo are re ni gbarade fun eto idibo gbogbogbo ti o waye lodun 2027 si apa ekun gusu orilede yi o nigbati egbe oselu ohun tun gbero lati yonda ticket are labe pepe egbe oselu ohun fun ekun ariwa bobadi odun 2031 egbe oselu na lo fenuko le awon abado final lori o lasiko akojo apapo egbe oselu ohun leyin ti enikan ti won pe oruko re ni Afan Victor gbe abana janle o leyin ti seyi Sowomi Sikin leyin ewe awon asoju ti won peju pese sibi akojo apapo egbe oselu ohun ni won parapo buwo lu eto ilana na o gege bi okan lara igbiyanju lati mu ki ipin dogba ndogbo oraye fese rin le dan ninu egbe oselu na. Nipinle Kwara igbimo to ri si irin ajo alalaji nipinle Kwara ti mu ki abala to gbeyin to je ti awon irin ajo alalaji fun ti irin ajo aji fun todo 2026 gbera lo si ile Saudi Arabia o awon irin ajo ohun ti won le ni igba ni won wo ko balu Max Ear to nbe ni papako ofurufu agbaye ti baba Tunde Idi Agbon leyi to nbe nilu Ilorin ni nkan bi ago mefa koja iseju marun lo ro kutukutu ojo abameta o eyi jeyo ninu atejade kan yi ti akowe iroyin lajo ohun arakunrin Sodiq Abdulmumin Folarin leyi to fi lede o okunrin ohun toka si pe aseyori ohun ikesejare irin ajo awon alalaji na lo safihan abala eto ohun to gbeyin fun todun yi. Nipinle Eko awon omo agunbaniro ti won be ni ibudo ifinimole to je ti ajo agunbaniro ile wa ni ipinle Eko ti gbarata o lori airi omi lo leyi ti won fesun kan pe idakureku ina oba leyi to dasile ni ibudo ifinimole na iwadi tawon oniroyin se afihan re pe airi omi ohun lo bo ti to ati bo ti ye te mo idakureku ina oba lo je ipenija kan gbogi leyi to sokunfa isele na opo awon omo agunbaniro lo je kodima pe ago kan oru la won fi ojojumo ji o lojina ati to fun omi saju eto ti awon ba ni fun ojo kokan ewe okan lara awon omo agunbaniro ohun ti won pe oruko re ni Annabel leni to wa lati ipinle Anambra juwe isele na o gege bi eyi to ko opolopo inira ba won nigbati omo agunbaniro miran to pe oruko re ni Ibrahim na je ko di mo pe airi omi lo botito ati boti yo hun mu ki awon ma yo omi lo fun awon ohun ta won nilo omi fun lojojumo iroyin kakiri agbaye le ntati si lati kan ni gbon safefe diamond 88.7 fm ilorin iroyin na yo tesiwaju lẹyin idanuduro ranpe yi
1: e darapo mo wa ni idakun kai lu jara wa idakun ibado re facebook idakun abeyefo twitter ati instagram lori diamond 887 fm diamond fm shining supreme
2: iroyin ekunrere lati le ise diamond fm

0: Ήταν σε βουνή.
1: Kun suyi ka wa danile aye ila koja kalukuga be lo yato sira won sugbon o eledumare oba deda seda ki fini sile line lana bayo ami wo lasan ni o de ba olugbon olugbon fogbon se o de ba resa aresa oturi esa gboru alakeji lo o de bo woran gu agamo tede o fi soso sagbeji ara ami wo iku to wan pa bo re lai sojojo kulu awu ma sasukiye ni o ya eje ka pade lori eto asini netishin ni e nipa awon ami wo ti mi eda niye titi ami wo ile ise radio titi tan re nta won yo yi diamond 88.7 fm le o ti ma gbo ami wo ni gbogbo ojo saturday bere latago mesan si ago mewa bo asale le o fi ma gbadun eto yi e je ka jo gbo to se yi ka fi telomi ikogbon adanwo aye wa ko ni dadan tan o ami wo e ma miss

0: baba eba mi suma kene un dada eba nka won yen wa e ki won ku dede akoko ye ki won ku ale nibi won tin gbo wa jake jado le agbaye ni won tin gbo ikani damo de fe mo be ba fe da ko yin aye wa be ba fe da ko yin e kan pe ni olodum mo eh ele to ba wo yin no mejeje afori ofe le fun lori eto isa
1: assalamu alaikum gbogbo leloko gbogbo lori ka fata te gbo hun mi Olorun ba lanu ko ni jeri na nsi
0: ami Olorun
1: emi gagaga ni eni ti Olorun mo lati ilu Olorun mo ti mo ti wa
0: to baba ami wo ti mo nsele seda laye elomi nigba to wa ni kekere elomi nigba to dagba lo mo ra mi wo elomi si nigba to ti de pe o na ni yawo nle o ti ehan ni mo to mo ra mi wo elomi nigba to wa lodo ibo le ti fe ma mi wo tin lale yi baba se lati kekere abi nigba te wa lodo abi gba te dagba
1: ngba ti mo dagba yi
0: oya e ja mu baba e ja gbo
1: bismillah ngba ti mo dagba baba mi ku 19 ya 2019 ya 2016
0: baba to bi mi ku baba to bi yin saye ku ni 2016
1: mo wa wale lati ilorin mu lo sile
0: ilu wo le wa tele
1: Ilorin na ni
0: Ilorin e wa tele e wa lo si lu abinibi yin
1: mo wa lo sibe to gba ta se saratan to dijo kesan ti kaluku mele bi pe an ba ni kindu ti mama to bi ngba gbugbu yan ti dero dale
0: ke fara mama to bi yin ngba mama si wa
1: to kini mo fe fayo ni kama kama aba bembe aba bembe apuru mi kan ba ti dale de lu bale wa toju mama
0: se omo ya omo baba lejo je abi
1: be ni omo baba kan lajo je ya kan bo se wa gbe wahala dinu to lohun wa toju ya
0: olohun bo wa toju mommy ya to bi yin pe ngba baba ti lo
1: to ngba ti baba ti lo wa di pe wa sanle kaju nda ko pe ke bi o ba se paya ntide to ti wa de pe kulu se padida ti nla ja to di pe emi wa do ta yanu ateni to je boda wa to wa le to na je imam to ko wa le mo ba je ba pa ni ba di pe bo di ota won to titi laarin bi osu meji si meta emi ni se ti kan fi je
0: dono ilu le wa tele ise wo le se ngba yen tele to abi ise wo lo dele le fi ni e fe lo re te bi do ni o
1: ilorin mo wa mato bready
0: aha
1: ngba mo ko mato bready ti o lo dire mo fi apo si bi okada
0: ko to di pe eleyi sele
1: sele to gba se ti ni awon na se ni kwanti ta ba toju bi la dana la gba sugbe gba to wa di pe wahala ide ti mo di pe wahala de ti mo san oko kaju tan ti gbugbe mo tan taada na ba di pe wahala ba de tin ba ti toko de ko si oje ipoju ko si kankan to yawo mi de ti lo gba wahala po kin mo fe fayo nbe ni
0: pe yawo lo leyin igbawo ti dadi yin ku ni yawo lo ngba na
1: ki da gba ti dadi mi ku ni yawo lo
0: ti wa le o su melo abi odun melo
1: ti ba dadi mi ku odun kesan ni
0: igba ti yawo lo sasiko ba
1: ti yawo ayawo ti lo bi odun kan gba tori pe ojule o da mo yawo ba lo bi ti e mi de kini mo fe fayo mi ba di pe ta ba fun lo nje mo ti o pi o ba ku yo ko olufu wa lo wa di pe ta ba di jo mesan nijo tin ba ti lo oja tin kiri oja lo owo oja na tin ba ti wa gbede iya na ni gbe fun to emi tin wa se wahala yi o je kodopo gba ni mo fi ku iseran imbi ti ja ede latara be lenu kan emi na ba di pe gba to di pe o se daada mo mo de ni to ja si pe in lo le sun ege tutu je loko
0: se oko te nda
1: oko ti mo ti da mo ti da laarin odun meta gba ti an si wahala ipo mo ti da ege nbe loku mo ti an sun ege tutu je nbe ni are ti wa de si mi ari aya bayi gbogbo ri bayi ko si kankan
0: o su melo abodun melo le fi da ko ten we eleyi te fin je ege tutu
1: ti ta fi je ege tutu yi ko to bi odun meta sira won
0: bi odun meta sira won
1: ti
0: wo le fi sele ngba na
1: ni gbogbo le ti sele won tin ba bo latin latin latin ko to di pe gbogbo le wa to wa gbogbo ege tutu yi wa jeun lo wa hu are ile to gbugba omo mi won sa sanu mi iyan ri toko won ti jo mo fi wura mi ni osibitu amola ti gbandisin di bi se so yi asiwa lere ko bakule na ni to lere ko bakule yi o na ni won fi nse kini na fi ndamu mi fi ndamu omo awon si won so pe tan ba tin damu mi da tan ba fe damu mi si dada ka sa mo bu omo mi akobi to jokunrin tan ba tin putin ba tin gbo wahala awon mo ri wahala ba mi fa
0: so e no look na le wa pelu omo ten wi
1: a look na la wa im ko am ben ladies
0: awon wo na ni tan ma bu awon wo awon wo
1: awon tan je border mi na ni mo fo ko won pamo
0: e mo da ko
1: mo fo
0: ko to ja won mo le bi awon eje kan na
1: eje kan na share the thing wi baba to bi pelu ya to bi baba ti mi iya kan aba kan na ni won
0: ah o da e da to mi die na ori eto na la wa lale oni ta pe ni ami wo en le be yin te n gbo wa

0: eto ta pe la mi wona le wa la le yi ipe yin ten pe wa pata ona la ngbo o o ba ta le wa wa le ka o abiesi le do a alejo me lori eto la le na lomo mo eni olomo na ni won lati lo to lo mo won ti menu lawon ami wo ti won fojure lati igba ti won ti bere lagba lagba won ri ami wo yin gba won kekere won ri gba won alodo won nigba ta won dagba tan lawon tori baba ora eja te waju be bade awon ami wo te wa ri yi bo la mi wo yi se nlo papa nigba te wa lo agbalagba ke yato fun gba te wa loro tele ti e fi gora ami wo nigba te wa lodo ngba te dagba tan yin na bo la awon ami wo yi se nlo sa
1: bo ya to bodi esi ti gbo ya ta wa to di pe oko da tan
0: oko te dangba na
1: to da tori baba lo loko
0: baba to bi yin lo loko
1: mi fi gba ka gbele
0: okay
1: tele ile kiwo fa ni mo
0: le ti lo
1: mo ti lo lati gba ti mo abi omo odun metala to mo tu wa ta suku lo seku so mo to gba te ko ro mo wa pada jo wa sile sugbon ti dede ti mo wa dele yi n to wa ya mi lenu ni pe awon ti mo fokan si pe to a jo mo si ka jo mo damoran awon gagaga na won gbe wahala yi wa
0: tan gbogun dide
1: eh
0: kabiyesi olo
1: to ba wa ya ngo ya tan bi bara eran ti mo ra gbe won ni fun mi kwikwi ni fi se eran ti fi je amala mo wa se ba fufun titi bi odun meji
0: abadun bi odun meji
1: eh
0: kabiyesi le
1: olooba to do ba di pe angba ti wa ti to di wa di pe awa di pe oko abani ngba tan fe gba lo mi ba le kan ja pin oko a pin fun wa kaluku wa nbe ni alafia
0: eyin ati awon te jo je eje kan na ngba na
1: eh kaluku ba nbe won ti ya mi soto tan ti ni mi se bi awon rara tomo tomo mo fi ajina si won gba ti si ti di pe mi na da jenje to ko si ejo loni ejo lola ejo loni ejo lola ko si mo titi ti ba di sise wa tu wa ka lodo wa nbe to gbo wa tun wa se tun mo to wa dile ti won salaye fa won eyan fun ore mi to o wa ni kinje ka de bi bi ba de bi yin pade anu pelu ogun olo idi ni tore mi fi wa si ibi bayi
0: lori eto laleyi
1: lori eto laleyi
0: odo baba pelu yato fun be tesi wa yi na ejajo wo gogo to nsele ye nja awon kan na wa te fi to le tin gba ti gogo le nsele abi e kan run mora
1: ko si anybody ko si anybody te fi to le titin ba ti fi to le ti ebi ni won mo nda mi
0: iru
1: ebi wo iru ebi pe wo lo se suru o se kini se dupa n ba wa pa mi eyan ti an gbe mi sin ni ti wa se kini ni ti wa to se suru sugbon o gbogbo te ba wo da
0: omo so pe yin le se suru
1: eh ni gbogbo te ba wo da olowo tun da ki se ni kankan ni o tun da folo leyin gba ni won tun ra lawon fi mi joye kan ni masalasi ngba ti mo lu ta
0: to ninu lu te wa bi
1: ninu lu ti mo wa yi ngba tun lo bi odun melo kan an ba tun lawon o fe mi mo ke ko nbe
0: ba wo feyin loye mo
1: ba tun ba ko nbe won wa nfi ye mi pe le mo mu opun ko
0: e wa da ko e mo wule da ko
1: won be won fi ye mi pe le mo mu kan oju won fi je le mo
0: oda e ja se bayi e ja se bayi an bo lori eto na la wa la leye yara le te n gbo wa lori eto na la wa ta pe lami wo.

0: baba jawo bayi awon mi wo mi wo le tun ri tele pe ah oju mi ri ni aye ta wa yi o ke tu wa fenu e ti bi kan lori nte n ba bo awon mi wo le ti ri saju akoko abi leyin akoko ina tele pe ah oju mi ti ri to lo to nu aye
1: eleyi na ni so se ri awon mi to turi ni pe ngba ti mo wa le ke lo fa a nse guitar ni ngba ni
0: ngba tan fi yin sibe
1: yin a fi a sibe
0: ta lo fi yin le ke ngba na se baba ni mama ni abi
1: sibe
0: to
1: tu ngba to wa di pe wa la hip hop mo fese latofa lo maran
0: erin lati ilu ofa lo so
1: maran
0: kile lo ri se nbe se mo yan be
1: ni sagba sibe se mo yan be olodun lo ka do mi la ni o ka do la
0: e lo ri si agba se
1: 1971
0: ipa ah eyin gbọdọ do re o lasiku e wa fese rin
1: lati be de o maran
0: pe fe lo re sagba si
1: iba lo
0: le lati kojo
1: lati kojo pe kin sa ke minu sa je omo lu abi gba wahala le mi ko nbe o to je pe pe uti mu ke mama lati 1965 ni mo ti dele ke we yan to gba to di pe wahala po bi ka se kan lu wa kan se gba gba ti mo ki mo ke lati mo dele ke lati 1965 to adi ko mo wa ko be 1971 ale fi gan le ko yan bi ti wahala yi po de koda gbogbo berita la ma fi so je ngba na
0: kabisi olon
1: to le eleyi ni ile ko wa nbe legbe poli tan ko poli of fashion
0: nisin
1: ti me ko poli of
0: nigba na
1: to ile college kan bebe to ri lai gba ni omo college en ba ti wole we jade saturday so sunday le mo ri awon omo college o nje tan ba ti wa je tan danu la o mo a lo le
0: lori mo ko
1: to gba ta awon yan ti wa ri mo danu mo to dinu mo wa ru gbe mo wa wa ni tin ba lu yo tin ba ru yo du tin mo de bi tin lu bi odun mefa meje me ko ni tin mo lu maran lati mo ara mo ti to pada si Eko pada. Lati Eko yan ma tun de le kele ko. Isoro na mo tun ba be. Ni wa je mu ko se driver.
0: Nigba na.
1: Mo afi a mama to wa. To bi moto na ko tin ba de be tun ba dasi ko ti okan mi o bale. Ko tun la won ri owo samo titi mi fi adiru.
0: Pe awon tun rowo samo.
1: Owo samo mo fi adiru ilori bi ti fi tun wa moto ready ko de nikan je mi ni 13,000. Lowo yi. Ko so di pe baba mi ko so di pe mo wa lo si ile ngba mo tun wa de le ohun mo tun ko wahala
0: eh wahala de tun ba pade nbe
1: wahala mo tun wa ba pade wahala na ni
0: kabisi olohun baba e ma sunkun e ma sunkun won yen sunkun lori eto ami wo won yen sunkun lori eto ami wo lori

0: o.
1: Kabiyesi Eledua lori eto mi wola leyin. Ah, ati se yi si Eledua. Me wan sele loke ipe, eni o ba ka lo mo o.
2: So eru bani o, aye loku o.
1: Mi a pe a opo ebiti se wo ti won wa nwe na boye na lori hey aburo ni kan wo ba kan damo ma ba fowo san ni di lasan omo ti won pe ni le aye olohun je won fowo san ni di opo mi you know what I study in England, I study in a father gbogbo bi to ko kawe to ah aye nbe yan wa ni toto aye mojuba mo ba ruburu waju yin o gbogbo ebo to nso yo se pora mo ninu oni mebo so mo o fe se bo en edelu yin na mo jade lenu re bayi fowo aya ba owo kan gango won won fi son ni di o si mo se edelu yin. I'm busy, little one.

0: Kanshosho.
1: What a bitter experience.
2: Mi o ti e mo ro ta do la si lale yi o. Eyin na tin gbo ti baba ti won ba wa so bo lori awon afumi wo ti won ti fojori bi won se ba kini on bo bi won ba de kabisi olohun eje won lo sodo won pada ka ti efenu egun bi kan lale toni ele aye aye toto aye akamara ati si yi si ona wo la gbegbe yin te npe mi mo binu pe yin ti le gbe call yin o e ma binu wo me kin gbe call yin sugbon won ti le gbe call yin e ma binu tori olohun bi kini ohun bo se wa na ni ha kabisi ledua ati si yi si o lori eto na la wa ta pe la mi wo oda baba kin to yonda yin lale oni lori eto ojo tin sule tete e ba fe nu kini jobi kan ka wa wo pe kini te ba gan lale yi kin le fe lodo mo Nigeria so e ba mi fi enu jobi kan na ngba sin baba san
3: ngbo wa ya mo tun bere oja mi ngba te le ndu ba nona padagiri ba mi ngba ti gbe kanta oja mi kale nbe le jo ti ma wa ba mi
2: I want to go to the house.
3: Odomo mi kan mo wa bi ngba to gun lende ti le wa tan ba di ti le wa
2: lara omo yin
3: nbe ni gba tin wa lo masala si ni yan baba iwa ni ki ma si faji lodo
2: e gba ti ogun awon arti la wi
3: de
2: mo ti de be ogun o to de e sa run mo
3: irun mo na ni
2: nbo tun wa de e ba tu
3: koda tin ba soro mo ni ko si oro nbe oro bi ba wa so tan tan ni soro nbe oro na n wo pada wa fi sise si tu wa ni oro ni elomi wa so oro yan wa ni oro ti lagbaja so o da won wa ni baba e ti so le kan ni o etun a ma ri fashide so gbugbe julo julo sa un be lo na ni pe to ko lo gbe mi pade alaanu kaju e ti o kaju e temi no fi ri li aye gbe pelu rorun tomo tomo
2: o da adupe baba in te nfe nu iyun iko te wa iko lopo na tan ba wa nibe elomi mo ro ko n fe para won fe gbe mi lora ara won
3: ah laye
2: se wa seyin seyin na ti rori ati pe awon ti ma ro be kini won ate le fun won san
3: ah emi gan ti ro be ri oda koda mo ti ra kabadi loko ngba to doju e
2: era kabadi
3: kabadi ti o ma fi n jo
2: irin tawon
3: weda
2: kalabita tan ma nlo era lo si mi
3: loko ngba to wa doko ti mo ti wo titi mo wa joko ma se mi emi mi wa so pe to ba para re oji apo payan ni ko ni so po para re mo be danu ti mo ko nbe nu
2: sugbon gba te ko gbe emi yin ti pin wo pe ah mo fe lo lo kini na
3: ni ah lati le mo fe lo lo na ni
2: kabisi
3: lo bi ba wa mu se mo wa gbe mi nbe sugba tolori tun di pete mi olo tun fe si mi pe to be para re olo o ni so po para re opayan ni e se po pa si olo o so fun o mi si wa buku mu buku ni e mo lenu gba ti nira yi po enira yi po debi pe kola mi ba riyan bayi da mama
2: nibi to de
3: du ti ba riyan tan ba nki mi npe bu mu ti mo yo tun se mo mi ni mo na ni nbi to wa de do
2: tesi ti se pe eni soro ju o
3: ngba ti nira yi to wa po si ti tun po si bi e tun wa lu ku lo lesun
2: e lo re sunu ko
3: sunu gbo nnu ko nnu ko nnu ko loko
2: ka
3: ti se lo ba to di pe ile mo aburun ba ni kin ka lo le lo sori pe mo ti subi imojuna ti o si wahala te ba tiri mi le mo wa se ja so ni sunu le mo
2: o da baba mo ba fi yin le pelu eleyi awon to wa ronu pa awon fe para won imoran ni soki e ba fun won
3: gbogbo eda ti inira ba mu ti en ba ti nbe lohun leri inira ni ko si tolohun o le se ko si si tolohun o le yi pada afi ka funra wa ni suru pelu wa si emi pe to kadara temi tolo ni ama mi laye ni n ba yi un leyin leyin un to ba tun ni gbagbo kadara ko mo wa be lohun ko si mo se ajo ka ke anti o ba ni prota to ririsirisi ni be ni se to prota yen
2: to wa ninu aye
3: ninu aye yi yo ka ma gbo lowo oluwe baba si ni paul le saju mo sasun mo be lohun n to ba mo tan fi n be lohun mo fi be lohun re olohun o do lu ko mo wa das da yen ri pe to wo lohun alaanu kaju e mo sa ran si mi
2: oda baba adupe eje eja faye le fawon eyan ka won o le dasi lale eto ni ha eyan re te n gbo wa eje n se bayi na tin ba le ka bi a te wa eyan te n pe mi mo binu o iwo na le fe polowo ojo le fe so ngbo wo eto yi iwo na le fe so ami wo te lori eto number to le pese leyin eto ni 806289 1134 806289 1134 o fe wa soro lori eto yi o fe polowo ojo fe se kede abi iwo na fe so ami wo te 806289 1134 eje un se bayi na number te le pese tin ba de leyin oke lohun o na ni 91365569520 91365569520 en le be mo kiyen ku kale o
0: kere o dedun dedun ni ranti olododo ojo sunday tin se ojo kewa osu kefodun 2026 yi lo pe odun meji gerege ti baba wa baba wa litpa eda james bamidele ibidoja jade laye tagbole o ki afin ilu jara isin ti won lo re isin mi laya olugbala aya awa omo ati awon omo omo lo se dede leyin re baba o ninu re gbogbo ilana ati eko ye biye te fi lele la o tun bo ma tele o a fi o sugbon jesu fi oju wa lo baba wa litpa james bamidele ibidoja tagbole o ki afin ijara isin omo oloro egan ajugowo omo arowo to ki ora se omo arowo rohun oyinbo omo ogbon logun egbirin lote bi won tin pa kan nikan ruwewe o ma jagun gbe yan gan tun bo ma sun layo lugbala titi dojo ajinde ta o pade ti pin ya oni simo awon mo loogbe lolukede

0: Number temi eyin te npe se e le pe leyin eto boye fe polowo oja fe sunu gbowo eto e fe se kede abeyin ni amiwo teyin na fe so o adupe o e je nkokko ti edupe lowo iya tagba ni je edogun ah won le ijo sin kan lugun ga ojo ma pe nilu ogun mo so won ko ra won jo o won da le ni tere ijitire ah awon na se be lati se ran lowo fun iya tagbe wa lose to koja adupe o ati fi oro yin jise o fun yata wiye o lose to koja in tan pe ni le ijosin oro nbe nbe lojo kan o le ma jori eto le jori eto mi bo ni le ijosin tan pe ni church gan si bere e baptist tan safareya anania en safareya yawo re atoko ati yawo nigba na lowo o ni kan won lo re tantan ni ngba won tanti won ni won lo re fi fa won ti o to ja lai ni won pira won jo pe okay iwo nile abi o ya lo tale re iwo nile lo tale iwo laso lo ta so iwo ni bata lo ta bata bo se bere nu ki se pe iwo to ni mo mu wa oh ope bi ti won fe lo bi ti won fe lo lale oni won lo be njo kan o le mo jori eto le jori eto mi bo ni church se bere gan ninu aye bo se bere nu awon to ni ni won ba won lo ri ta ti won ni awon ti o ni won fun won won ni eja mo fa won lai ni a n fa won lai ni gan ni so si se bere ki se pe ka gba lowo lai ni ah aba jo ko ya be lenu bibeli na pe ah ile olorun idajo ti bere e je n fe leyin o le lapa be lapa ata leyi adupe o eyin so si oro yin lo gbe mi debe hun o won kura won jo omo ijo won dawo jo lati rin ni ti o ni lowo won practice to sele le gba na lohun ta fi dale ijo se nle ato ni lu ogbo mo so ni o ewo iwon ba te dawun o dabi ko kere loju ti yin sugbon po lodo olohun o beyan gbe million le o le mo ni tumo lodo olohun beyan gbe trillion le o le mo ni tumo lodo olohun iwon ba te ko joun olohun ti gba o tori pe alai ni le fi ran lowo won fe lo ben pupo lale to ne ja te waju akoko wa ti lo lori eto na lawa ta pe lami wo fun ta le eto ni eje won no wan bi na e ka le o ko yi bole ti npe wa o ah eleyun na ti ko e tun wa pe o e tun mu oda eje won lo mi bi o ipe lo jara won e ka le o ko yi bole ti npe wa o
1: oriko mi ni kan idi tagure
0: oya e mo papa pa baba e ka le sori eto
1: iye ku eto mu ki o le ju te gbe wa
0: adupe o
1: ah je ri gugu e da laye to ba ti risoro ko se tun ni risoro amọ ko si ke to ma se ko ma tera madua adua lo ka pa gugu tin se da la yi
0: adupe o
1: lo si ti wa ko risoro
0: adupe o adupe o
1: sago de re baye
0: ami o adupe o adupe alagba to pe wa yi won ni adua na kabisi olorun eje won elomi to wa bi na e ka le o ko yin bole tin pe wa o
1: Ekale
0: o ko yin bule tin pe wa.
1: Yusuf Dangware lo ko mi lati jagoro.
0: Oya baba e ba adimu kini e ba dasin.
1: To sele nbe ni pe en ti sele sele si Olorun ba gbe yin gori e. Mo ti ma na temi ni pe se ri ya furu je se le mo ma toro. Tori pe e sa e ma di e o pojo ke ba gba ji ya re. Abi ko yin pe ite mo ba furu ra yin si. E si ma fi Olorun sile tori pe efo olohun sile ni gbo ya fi wo yin lara pe tubo yin gbo se so to yi ame ma be olohun ke si ma to ra fori de ke ma se sara wo ka ti ba ri tori de so yin ti po ju oju ori gan so no wa wa pelu yin
0: to ami adupe ori eto mi won na la wa ah iseju bi meji meta na loko fun ala le oni won yoda alejo mi la le oni en yoda alejo mi en yoda alejo mi la le oni lori eto hun ama je won ni wa bi na e ka le o ko yin mo le tin pe wa o
2: e
0: ka le o ko yin o
2: mo ki baba te gbe wa ya mu baraki lona ku se ni
0: to o ye mu papa pa tori akoko
2: je baba yen nu lagbara olohun wo ba nu olohun pade
0: ami esun
2: te yan ba ti wa si diamond to so edun okan re wa laadu ayin si ti gba ori ja kini ana ta wa na wa ni nowe wa laari yato ni aye wa ta ti le ri nkan to ka si eyin na wa ri yato alaanu owo ayin ri lagbara olohun lola wa laola wa laku ata ila bila iya
0: si
2: eyin na je eyan ni lo aye to ye pe eyin na le ma funyan igba te ba ipada wa ta ya mo di bayi e
0: to adupe o adupe o adupe o Ami o.
3: Ojo nsa laisi, awon kan saye da wa ma lo, awon kan sodun, awon kan sunkun, awon kan oju olodumare.
0: Kabiyesi ledo. Hello, eni buruku o. Ori eto na la wa ta pe lami wo la le oni. 08062891134 leyin eto ti en ba gbe epe mi laarin ose. Abi ka pe belago mokanla si mejila losan ola emi na ni gbe mokanla si mejila losan ola abi ka pe mi laarin ose emi na ni gbe e ma pe lale ti n ba te ba pe lale ti n ba ri gbe ni o eyin te ba le pe lale e gbe eju e pe o amura le die die an lo nanu e ja mo lo fun tale to ni baba adupe lowo yin e ja yonda yin lale oni aranu olohun gba lo lagba olohun e bo wa se n lo amo kan si yin adupe gbenga pelu ajo wa lale to ni ni o adupe o engineer mi daada tajo wa lale to ni olare waju ogun ni yopa ibiti le mi ja lakanfinre ijalugo international president omo latin fabola mo kon yen gan kokopapa fire na kanaka gbare lo kanakana o daro so o daro gugu yen o emi mo so pe ba pe a ni se be do yikapa kako kapa wa ni se be do yikose kapa o kose odo yikakan kan kan o se ba won binu kose a lo lale a para lo se ti be yin fo ku fo disapata o opa ibiti le mi ya o daro ma o daro gbo o digba kana o lori eto ta pe ni ami wo

0: ewe la bayi sori obo yi mo ma like e gan adewale ayuba ku fe daruko mi ni o o fe so pe baba nu ta ku mo be yen eyonu si ma ye ada mi la in fact omo ye ma un
1: kilo de na te le se ke mo koja aye yin
0: se adura eni le npe lo e ko le ye wo ni awa baba re ka lejare e ka bo sori eto anu atori ofe solu wa se yin lore o se mi lore wa tin ba sori tolorun si fun mi okiki a wa lojo wuju je ki so nkan kan fun e ba ye se po to emi lolorun feran ju
1: e ti se mistake emi tolorun feran ju lo do yi
0: mo le mi ni kilo de to ma nba mi jiyan na
2: boju boju o
1: Oluwagbemi go kiki loko mi network center yin lojo Olodumare Alabeledo won ina ri tugbo yin mo si Mr. Commander Federal egbe olope patapata oye je ka ma si kini un lawawe labala ikini ati wa labala ikini o eje ki mo ki ba mi evangelist Taiwo Olatunbosun ani Asadamu a ola odi oni tin si ojo simi yin ojo kewa osu karun ni ojo bi won baba akini o lagbara olorun oba odun yin tori odun yi yo tun ri emi ni ayo ati alaafia owo omo ayo ati alaafia ni mo ba yin gbe o baba wa evangelist Taiwo Olatunbosun lati Asadamu e ko rire ojo bi ase samodun o lagbara olorun eyan lolufe wa te fe mo wa lojo opo facebook un e mo lo si oluwagbemigo okiki life and direct le mo wa e mo ba wa like e mo ba share

sorry o je nkan pataki ti agbodo samojuto re nipo kipo to wu kolorun ba to wa si yala ipo giga ni tabi boya asese je omo eyin ta nbo wa eja ko ban tin se sorry o sorry nje iwo mo pe ta ba le se sorry ngba mi a mo tunle ka o sorry a mo ba ise ti eyan ti se latogun odun je teyin o ba le se asi ba je nseju kan soso eja ko bi a tin se sorry is my response to prayer o de je nse be ka ma lo si abala asomore fun tale lori eto anu atori ofe boye eyin na fe darapo mo eto eto yin wo ni gbowo o e wa polowo oja yin lori eto yi e darapo mo eto yi keyin na ke ti fi gbogbo ara la bayi bi sese fun a number yi ni ke mo pe mi si leyin eto ka fi soro 070 7040 2140 070 7040 2140 boye yin na leyan kan pataki teyin na fe ki number yin keje ka jo fi soro lori eto oye ja lo si abala somori fun tale number te pe sire o te fi pe wole lale ore ki lo lorun se fun yin 091 2929 4332 091 2929 4332 tabi 081 2826 6078 081 2828 6078 number ti e pe si niyan awon temi ti wa lojo opo facebook un baba wa evangelist wa latun bosun mu rowo yin bakan na blessing delight mu rowo yin ah baba mi adebisi kende lati ilu abuja e se gan ni mu rowo yin o ah ki lolorun se fun yin e te wa lojo opo facebook ki lolorun se fun yin kai na kai mo te si jisembe un ma se be ma lo rofe ati kasita number ti e pe si ni lale yi ah 091 2929 4332 kilo lorun se laye tin na

0: ni fu oruko Olorun loke orun mo tun wi pe ogo ni fu oruko Olorun loke orun bi o tin pariwo ogo yen be ni Olorun yo gbe aye re dide ipin re be ni yo kuro ninu ikoro owo ajuni lo ton yu aye re lenu ton da aye re laamu owo ajuni lo ton pa o loju ton ni o lara bo tin pariwo ogo yen mo so aso tele owo yen ma gbe danu erin ayo ni o si pada gbenu re ni gbogbo bi ti e ti gbo mi ni akoko yi ogbe to wa lara re yen to fi run si awon to ye ko gbe aye e dide be ni aye ni ma sayan logbe ika lomo eniya ikorira o ka de lojiji be ni awon tan ri o tan pa o le tan fi o won de ni fe fi omo tori pe aye ti sa ologbe bi owo le ori e gbogbo eniya ogbe aye to wa lara re eje jesu we danu po pase ajaga ma serere ajaga ma ro na abayo ajaga so dederu eyin ti aye fi ko olorun lale yi ajaga ye ma ja wa de ko ni tuntun emi na ni mo nbo soro woli ati ajinrere oluwa re mi lekun ajibode ti gbogbo eyan mo si baba fofayo tinu ijo Light of Salvation Bible Church International ti eko tare wa nilu osogbo momo lowa osogbo lowa osogbo every Sunday service in lombe gbogbo ojo Tuesday la ma se cancel losogbo ati adua to ni agbara ni Fofayo Cathedral to ba ti wo lu osogbo bere lowo eni olokada pe church baba Fofayo lo nlo to wa ni Sunday gbogbo ojo Tuesday ago mesan la aro si ago mejila la aro Olorun iba pade yo ba o pade ani eka nilu ede beni Wednesday to nbo yi oni ipade wa lede to ma je second Wednesday gbogbo eyin ara ede e ma mura ale ni Obada Idera Hall Adetoto Street Bodada Obada Idera Hall Adetoto Street ago meta osan ni o ago meta osan ma wa ni ede ni Wednesday to nbo bakana Tuesday program ipade ti koja be nilu osogbo ni o Tuesday program ago mesan aro si mejila ni ni church baba Fofayo to wa ni zone 8 ni oke arungun leyin capital 10 to ba ti lo lo church baba Fofayo Light of Salvation Bible Church nigba so ba ta koko ma fi number mi sita a le jo gbadua o si bere ke bo lo se debe be ni oro re o ja so pe eyin ara Ilorin Sunday to nbo yin ni akanse ipade wa nilu Ilorin o awon yen pe mi pe daddy a n reti yin nilu Ilorin lagbara lowo Olorun a wa ni Ilorin ni third Sunday kin bo pe third Sunday ni oko erin ibe ni olu ijo wa wa won to ba gba taiwo ke wole wa ri oko erin Gede Secondary School opo na kan sile ewe ye o ri White House ta ko Albarika Farms lara direct opposite ni church baba Fofayo wa nibi to na e close so pe church baba Fofayo lo nlo wa juwe fun o ko mo rara a te ti resemble ninu lo Olorun iba pade yo ba o pade Sunday yi o ma je charity Sunday ati adua to ni agbara Olorun o sise ko se n to le daduro iwo lokan to soro eri e iwo lokan to gbe gba ope iwo lokan ti Oluwa yo da ikolo re pada awon eyan ni baba bo ni pade ori oke gbogbo eyan ni nwa sori oke o mo nreti iwo wa na lori oke ni ilu Ikiran ni Osun State ni Friday to nbo yi to ba ti wo Ikiran pe ka so ni eweta eyin School of Science legbe Koka Secondary School ibe lori oke baba Fofayo wa ko mo rara Fofayo glorification mante Olorun yo ba opade won to ba fe ma ri gbogbo program mi live and direct lo search fun prophet Oluwaremi Lekun Ajibode baba Fofayo Facebook number mi ni e o be ni o ma ri lori TikTok o ma ri lori YouTube Olorun iba pade yo ba opade e je gbogbo eyan gbe owo le ori e aso inira ti aye gbe wo mi Oluwa fina bolara mi aso inira ti aye gbe wo mi oluwa fi na bo lara mi adua keji owo okokun ton da omi aye mi ru eh mama igbadua yi owo okokun ton da omi aye mi ru nla je o ma sise bi eri ko ma jeje liri nlo je okowo le owo ti ojo yo beni ogba ti bi ogba tohun owo kan ni ntuka gbogbo owo okokun ton da omi aye mi ru oya ma gbe ma gba oya ma gbe ale ma lagbara oya ma gbe loruko jesu owo yen ma gbe danu adua keta re asogun ti ota dabo mi male to lore mi o fi ri mi mo asogun ti ota dabo se mi tan dabo aye mi ori awon ti ran olowo tele won o ma fe ran olowo mo tori pe won ri aso kan lara re oluwa fi na ka kuro oluwa fi na ka kuro adua keri re number 4 alai faseyin alai jakule ti okokun mu wa kin le ba deru eyin oluwa fi na ka kuro lara mi oluwa fi na ka kuro lara mi loruko jesu bi o se n gbadua yen ogun aye re o se wa de yin olorun o so fun o ni tuesday ma gbagbe program tuesday ago 9 laaro si 12 ni church baba fufayo nilu osogbo lede a ma wa nbe ni adetoto street ni idera hall beni ni oba da laago meta osan ni jo wednesday eyin ara ilorin e ma mura le third sunday ni oko erin ni church wa to wa loko erin wo to ba gba osere wole wa ti koja bridge yen wa ri white house ko albarika farm direct opposite e o ti ri on town road ibi to na ye close si ni church baba fufayo wa so pe church baba fufayo lo nlo light of salvation bible church mo so fun ale kan pe ori oke wa wa ninu ikirun gbogbojo friday mo wa nbe let you score of science ni e weta beni ago mesan aro si meji la o ma ni agbara olorun yo ba opade wa de yin olorun ara o tu o ara o de o ara o ro ogun to fe so deru eyin to fe so do ni gbese to fe so da lai ma se ogun yen o wo ninu aye re sori ala buburu to nla yen oni lokin ma de ba iran idakule ti an ri si oye oni lokin ma de ba owo to wa lara re to nda ye re la mu owo yen ma gbe beni o ti se sise bi erin je eliri won je ko ma je okin ma de ba ja jo gbadua lale olorun fe fowo kan o wa de yin olorun logo to ba tu akoko ma pe number baba fufayo a si jo gbadua leyin eto
1: olorun baba fufayo je mi fufayo tori pe olorun to ni ase fe soro ase jade o

daruwe nkan to po loju sonu gbese ti de okowo lori ise lodogun o wa je ko ma sunkun won fi agbara iri gba nkan to po lowo re o je ko ma banuje ara mi si o lale yo oluwa ni ki n ba o soro pe iroru ye to ge ekun ye to ge o ti lo para re ma para re ireti wa fun o ola re si ma dara ori bayi loni ni yi pada o de o ma so fa awon eyan pe ko si ntadua o le se ko si ntadua o le se ekun o software ironu o software ibanuje o software ko ronu ronu titi loni dola ko mu ogun aye re ku o ko mu isoro ya ku o ko mu idamu ya ku o adua ni ogba emi yo gba dura se wo yo gba dura adura lo le gbe ni leke lojo isoro se wo yo gba dura to ba le gba dua o ri pe gbogbo nto sonu lọlọrun o da pada o ti wole oko lai mo yi odun awon eyan wa nfoju agan wo o oluwa ni o ma sokun ma o pada fi nu soyun o si pada fi eyin re gbe omo re kan o fi eyin re gbe omo re pa ise daru mo lowo o ti wonu gbese bayi be ni ko so luran lowo ko sa laanu ko se nti o bo gberu awon tan sade nfun o mo tun dale adehun wa won o ma dehun se o wa je oro pepe baya ko ku lo bo kaga ma bo be o eni ba para re se nbe fun ireti wa fun o mo le ka maye akai maye akai maye awon ti won so nto ponu lana ti won soro nnu ogo loni nigba ti won gbagbo ninu agbara olorun mo fe ka fun o nuwe samueli akoko ori ogba 1 samuel chapter 30 nkaka sele si david nbe atawon eniyan re ti won soko ti o sagbara fun omo sugbon gba ti won jan mu ara won lokan le won pada gba pada anti hey okuni ka lo ja okule o wa ro po ti pari mo wori o pada ba elomi pade ti o fun olayo be ni o pe irin ajo ko lo wa baba yi se lori omo ye mama o pada gbe gbo pe aye obo pada yo won pada ke oku orire ni mo fi ni o ma soko mo egbo eyin eyan a jo gbadura lale yo to ba tu akoko ma pe number mi a do ke pe ni to le gba wa jesu loruko re yo gba o yo gba o ami aye to wa lara re yen ale ni o ku nbe gbo eleyi fi yo sinu white paper kan lo ja paper ko bu yo sori e emi o so tele si lale yi o wa da omi yen si omi to fi we lale ati laaro la gbo mi gbogbo gbongbo ikoro to wa lara re olorun yo fatu o de fe ka won yan ba mi da si ipade baba fo fayo to nlo lori afefe program wa mo fe ko ba mi da si ko si n to kere pe emi na support program baba fo fayo ti ma lo lala le bayi ni every Saturday mo fe ko da si o ti ele wa ba wa sanwo didi owo ni le ise yi bere program baba fo fayo yes but mo fe pe number o pe wa mo gbadura pe bo tin se to n da si olorun yo da soro re ko si n to kere o fo si oluwa onko nto lorun ba fi se oloka pe iran si olorun to n ba wa soro yi eniyan olorun ni je ki n support program re lori afefe ma wo to lorun fi da pada fun o open number o ko to ba nbe ni oluremi ajibode ope 70 70 48 35 72 ma gba o 70 meji ni 70 yen 70 akoko ni yen 70 elekeji nu 48 35 72 onko ntolorun ba fun o fi support e je pe lekan si 70 70 48 35 72 bi o se nda si ipade pe ko ma se duo aye re o ni duo soju kan pa de yin olorun ma so ko ma mama o le gba pada mo fe ka ninu we samuel akoko 30 o lo ti se nigbati david ati awon makore re si bo sisi gali ni ojo keta awon ara ameleki si kolu iya ariwa ati sigali won si kun egbon to sele awon ole wole awon ota wole ngba da video si nle oko nkan to po lo